0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: Day mukk tay mbotu neexum ndox te gatt jige may ak dere may atte nak mayes mbeyam fi yow ki wa penku ak waso faf di deg doylul ni may nuyu doy faw ak nawet bu rafet bu gën nawet yep ak mbolo yu nangu tege sarax mu ban guñuy xawto te de su ko tek ku dik ku duy dal di fessel dem te do fa nege ñoongi fi nga mu tek fo tek sa ko bu fane xey ben tek nga neelam fik wetam di tege aw fepp daawu fi am aw fepp ñakku fi tay fegal nga num jeug faw ak loy lore ka doge fegal mu rootani fawit may nu ndox mu doy tawat gi ñew far ko tay gey dik far ko fegi say may na pepinu sakkant pepinu sayeta petinun ni fofa kay wayangi mbolam lu bon bu mu ñew mbolam ku bon bu mu ñew neuf yu gën ak ñu gën ñew nuy jubo ka digge te def nu dong ngay waamal yo gërem yu na gën yu guddu fan rafetu muj may gu yombu langi may notinun ñepp raccu mbeg bu tal bu ñu sif bu tibbu sax rek des xarba ak ki mbegangi doletinu jebuloku njebal ak sangaram te saxu jot na la saxol bi bege ka jige ñu te def ndank bul yakam ci le nga doyal ma say mudul sewet ak waame xalo yami mbir nit nit judul dog da fay xey ben rek di def ku muñ te def ndank do wolulu mujji di mbir lo am ci nit na la doy yow lepp lo ci amul dalul ma wallis ko doylo gën gele ma ki xam
3: yene gi deglu te ñaan
2: ko fa ba ri japp doylo yalla ak lu mu am na yalla far doyna sa kam ñi mu tek fi sa kër ku def ci yow faw ab jaambur defal na mu def ku jek jek ñi nit yaatal ko wan ko sa ngor bu yootu kenn te bul wo kenn jeemala jut jubal ñi nek fi yow bi denk japp ko yo ak sammu day sammu boppam sammu juru gamu yor te fatte sammu ya ak seenu jur ak la ca war sammu te sammu sandolo mepp mucci musal te muñ lor ak coona kuy wut lepp day muñ lor ku bëgg dagg ju dootul fëgg mukk ak dex warna fexe la xaso muñ aw ndigal baña war bu topandoti kudul samnole kuy wuti kër bu topando kuutul lu tank lef du ko jar say tenay ëpp mboolem itte yépp nga sut nit ñëpp am xel te gën cee yaatu farlu te xer yow boo xaloo rawe tee ngaa boole naa jakki ker te yor ku baax ak ku bon lii moo rafet ci sa mbir daanaa la wax yow sëriñ bi dëgg may maalal aki murit ndekee foo boobee damay jeexu ak lar bu dee bëgg mbaa muy wut lu dul ndigalal sangam ba boobale lar ab lar la buy jeexu ab lar bu dee bëgg mbaa muy wut lu dul ndigalal sangam ba boobale lar ab lar la buy jeexu la sang bay sante ab lar rek moo mata wut amaana ab lar di santu sang te jeexu te sang dee su ko gis muy sante lar ba lu dul taggo ki soxla ku wax ji lent day jeexu jaarama santatina ndax mbakke yaa ngi maye ba maa ngi tuuba ka jàmbat lii ma daa jeexu ab lar di gonte ke xëy jëm toola may la ko war buy laa ji yoo la ke seenuy ndab ma ngay jeexu fas naa la yéene bayal toolum ndigal ba mu set te fàtte ay dab ba def nag lar bu dul jeexu bayal la rek kama war noppal la rek kama war féexal la rek kama war dàkkul ma ak jeexu ab lar na muy sonalet sangam na muy lëjëlet sangam akay fayu boofun mag rof ak jeexu ab lar na muy sonalet sangam na muy lëjëlet sangam akay fayu boofun mag ngof ak jeexu te ngam ji lar moo di lar bay fàtte yoo la ki dab tanan moromi laram tey jajju koy jayaxu tablar di bay toli sangam warna ko doyndam nam sant gaay te tobu moy akuk jayaxu tablar di bay toli sangam warna ko doyndam nam sant gaay te tobu moy akuk jayaxu san di fam nam bay we gaay nam yarun nak ku bi yare diku bay daano ti ken dula fop nan mokku tay nebu tay no pe kawe kilifa te waju ek kilifa do te bajes ku ko yap jebal du lef lu du tu bi yar kun fu jes yeruul nan xam mi njebul wut nan jog tenane garab jebal du lef lu du tu bi yar kun fu jes yeruul nan xam ni jebul wut nan jog tenane garab bun daw garam ngir ge wax nan daw la koy gëna wax garab akuk dengi ni nan fab garam ni firit garab gi mo dindi gel dege de jadd ndigal kuy moy ndigal da nga gis muy wax te de na beunep borom mi jangoro juy bi ne ka joy ak xam may nanana ni garab bu ne bade fi korop jarak jom ko ko nango safarali ragam may sante sante te bum jekke xulo ka xarab jarak da fay gattolu tankam tene waxit mbalem walle te walle bon dulay taxajub murul berul damalu setit te bul jaxaso ak gay adina shaytané ngi lay daba dab te ñun sëriñ bilé sun digënte bum jige ñun sax sëriñ bilé mo may yor fi bepp barab ku yor sa mbir bila sonné kay wato ko musul yego ko tan to ko tu boyit xana di fi tepp as gor du mel ni nga mel yow mi nda gor bo amé lu tol ni fukki khasab delo jurum khasab wala fi ne ko la may beut de ko xole lu koy neex ak lu koy taxa bin balé mu wan la sabab ku gumbala gi te fajj kat fajj ko nak ba mu wir bum beeti top bakkan bay xojire nak xop te gatte kat mo di rag lor ak lu bay xawa wir nga wakku yow sab legget bam wunni ngay xasi bepp gatte di waju fi juk jëm kaw di wey basori batuti dox di gam ak sangam mu farni jesup yalla mu serign bi musal ban yegg fam lu jeme te dal di ni gatam do ki nari goor ki dab ku xes ba so bu nafar gem yalla te wewe mo gën di dal loti nefa Allah git dafa sop jaayal taru gi wutu pal dundu go falut de moko gën bo falo fa nek la fu du fa jip say rakka ak say moram ak say magak kum don may leni teggi nak yu ko ji fitni guru sagal te bul fi gi ko ji rek yaw ron ko kunam am wurusu def ko ka bum dawala garab gu nek da fay am kerté burulul garab ga do ko musit rasal ma gep garab jëlul taxay bolé ko ko mu ngontu ndax té nga for aslef bala ken na jogul faale gayne gu sap wurus wi ngay wessu ak xalif bi lo ko defé té yow amo dara yit jappal sa reey gi yelep bu gaay dé for kay rasatu ak bi xalat ba delu ak seeni yef ngay jog di xara kalep reylul kulay gis ala ngay tabbi naari di ser say nawle yep di jëm firdausi li matasib yegal te nem mo te bul jambat garab go jafe ku yam bu xes mat te mo gor ba faf joti xep tay waji mat na ma wax nak wax ju yemu te ba teen wurus ba ngi ni fess ak wurus ni yandap jaayangi ni war ko and ak seeni aaje yu reey ku bëgg laq lu dootul geena tam ni lilib te képp kuy tàbbi bum xoolit na gëm mi gëtam wax naa ba noppi alal jàngoo gu nan fa ba fa nan yeesalub tuuba ku njëbbal akuk bàyyiku te képp sëriñ bi lu dul def lii ma wax sëfu ko fanaani jàkkaaka yar ay moola kay talaxu murit bu yor melo wii waatal ni kenn yoru ko murit lu muy bari man man bay nirub sëriñam lawar murit mel ni ab lar kon sëriñ baja ko jigéen akub taalibee kub jaama bokkoate jëkër sëriñ sang doy na soxla wo ka dagu ku ñeesu digi laf lu dul sat sang ya mataray ngir ya angi njaalote kuy njaalo la gën ray ko ngën ji murid moddi bay yendo ka gonta ka xey di soxla wo sëriñ ñam jamante sax teluko.

te bum la lajit nga na xam loolu nit du ko wax bul koy jëme ndof fabal ab yar bu mat jëme ko daf rek na xawma mbaa muy wax ni wóoruma kët kuy wax yu mel ni le doo gis barke mii dali ko tanal waxee nu ko am ab yar bu mat bu rafet nga fab ko def sab gubar koo jot nga dëbbu ko ko ab yar la gaaya di gànnaa yoo ka xeexe ba not muy waajalor gaaya jóg fab yar bu mat jëme ko nga duy gobar ak jaasee ki di dee ki kënu yii donte day faji lor kon ban ba mii ame ko ba loona sàngam ba wëllis ay kënoo ki dibi moo teenu doy loo ko wëllis ay juddoo ki kaggu lay mbirte lay mbirte lay ngir moo di wut ngërëmam baam ko ngir ku ko am maasam gafeek ku si ko ngërëm la boo ko amee gën waande nag jafe na ngir loo ko jox yow lu dul sagru asal doy ko fabal sa xol fab sa waakar dellu fab saalal jëbbal ko mel ni ku deel yi moo di ak bàyyiku sëriñ bi fam naa samab xol jox la yor ko bu wér fa naa xolub ku ma àndal jox la booleen yor buubal yu bon yi fi sun xol yi te dëkke ko nag yow rekk ban fàtte sun kër fàtte it ku nu jur seetal nu xol yi te xol boo fekk lafu lu la moy dalal di génne te jël gentam ba def ko sa kër yow doy nga ndoy doy nga bàyyit doy nga it dëkkandoo def nan la ndey def la bàyyit def la it sunu mbër fóotal nu sun biti ak biirit te def nu sa ndab luy feesa feesa ki mbir te feesa ngën ji sa mbir seetal nu leeral nu fag sun xol yi soppi wurus te jàpp sun bon gi far koo far ba muy fara far seetal nu leeral nu fag sun xol yi soppi wurus te jàpp sun bon gi far koo far ba muy fara far nga ndam gu nekk fi nun acteur bu nekk fi nun dindil nun bu nu seerooti la ndam ak itteer muy ni nga ni la ki barkee ki murit yu sa war foo tollu dëb bu nu it xeeji mu ngërëm ba mu sa dogal nu dalli yi wag wërsëg yu nuy fege lor dal nuy solal mbubbi taw féexit yu jot ni sa mbër randul ma jóg nag te fag saa kaala gi laxasoo te tagg mbër ma suutu bay làmb dootu fi go moo tee nga jóg wër sa géewub làmb maa la ni kaj yow ban ba janji nga tey jii kuy bayit di la ër yaa fadd mbër yëfi daatab damm seeni fërët yii deena yi nga fi naa moo teenu faj lu ji ndar kenn déggatul fenn mbër moo xam ni day sebu sax mbër yaa ngi nëbbu te naa koo kii du may ndawutul nooyal nga nooyal nga mbër yaa ngoogu mokkuru mbux mbër moo fi gis danga koo tàggat ba muy sa fudër nen xam na doj te ku fiy booleeti nen aku doj day fett fett ndeneen ñii soxlawul ku ko xar yàllaa dogal lii te kuy mer mbir mu yàlla dogal doo nokklooti te foo tollooti booti na xar na nangu léegi te waajuy nangu teela nelaw moo mbër yi tee ngeen a jóg tey def ni man mi defar tee ngeen a jébbule mboolem seeni mbir ni be sax te féetewoo yenu ay téeree ki keesa ki der tee ngeen a jébbule mboolem seeni mbir ni be sax te féetewoo yenu ay téeree ki keesa ki der ñu koore xam-xam bu koy gis mel ni koy soga dal baa fii na kay iji xam kii moo di lay tax a fer day dolli xam-xam di dolli jurte boo ko yëgee mu wet na gaa yi la fii santoo ka sampali xer ku ndëg du leen gilee ak suukar si ak li fi rot sa bopp nun noo ngi fii farloo ka naa naka far ku gedd yembu banaanoo ak lemam du ko saf amul lemay jafe kuy am lem di gis ku la gor ku jóg te weesu nu fii sàkkub sëriñ na ko lew sun mbir yi jug na te sun may yaa ngi nii ni wesar nun dun lorooti bu soobee yàlla nii ni musal noo ngee ki teena ki dàggaa ki gënee ma ki lar sun xol yi sedd na biirëg bi ti yal na fi raw te yàlla bun gisa ti gàccee ki tee sa ki lor yàllaa nu noppal te kum noppal nga noppul it bug jant soo nan fa naa nay sant nun ba fajar te waxtu wuy fenk nan buurit te dal di gërëm tey sant ba

0: Batu jamu bi wate japlente aku wolum tubu andak yaka. Batu jamu bi wate japlente aku wolum tubu andak yaka.
1: Mbok yi deglu radio Tiant bi FM 95.2 di deglu Tiant FM 88.6 ci Touba ak Digor. Ñu di len nuyu bu baax di len gërëm di len sante. Tay ngeen nek ci seen batu jamu te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamu lu baax la ci mbeew. Tay ñu tok ak Serigne Fallilu Bousso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamu. Serigne Touba ak nim daan dundé jamm ak talib yi nga xamné ñom ñoko wëron bu féké man nga ñu ci xamal ci daana leen wo di faral di waxtaan ak ñom ci jamm loolu bëggoon nañ ko xam
2: wa Serigne mom leppam jamm la xam nga légui ci tambali bu waxna la lettre bu mu bindoon bo xamné mom digël la lo xamné ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolém ko ko fi mësa nekkalit nak ci loolu nga mësa di woté sa bu réew mi amé yëngu rek wala adna bi am ak yëngu rek dañuy dalti wax nañ déllu wat ci jamm sakku jamm ndax jamm mi mako waxé légui mo gën li ci mo gën adina ak li ci biram señ lol señ tuba ko wax bo demé ci qasida yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan nga yalla defal ko jamm defal julit ñepp jamm su nga matalu shifaay gis nga mu ci wax ne yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp te jammal ñu ci jamm jo xamne bu la nexé ci ñaari firi man na nek ngeen ji jamm jo xamne day am day lamb adina ak alakhirah wala benen firi bi moy jamm jo xamne du dog ci adina ak ci alakhirah moy wax fir lana وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية وجانغي خير عافية موي نغنجي جامو ولا غير عافية غين سوبا موي جامو جو خامن دو دوك جو خام داي لامب ادنا الاخره ñaar yep señ bi bind na ko nga xamne ko yep wer waye li ci gënati am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamne am solo lolu waye lo xamne dako pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarnaay ak xex ak rayante yoy waye mom ba ko tuba bi ne da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtu kay yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yalla gi nga xamne kum na ci yow sa jikko bax inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin shahid kon jihadum jim jihad lepp ci khalimam ci aw yaramam ci manam togo nat yek yoy ñu ko don te ci geej geek fenen ak fenen ak yenen jihad ci khasside yek yep boko setlo ci jammu lako def bamu taxawale yoonu murid tam taxawal ko ci jammu te ñew mbacke bawal di deku ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug mënu ko fa tassare ndax amna gal encor dafa dal di genn dem wuti suuf so xamne suuf jammu lako tudde sanc deuk bo xamne deuk jammu lako tudde lo rek do na misal darus salam taxana legi ni bok na ci keri aljana yi keur go xamne keuruk jamm lay tekki muy keuruk yalla mi jamm gis nga darus salam moy tekki keuruk jamm gi wala keuruk suñu borom mi nga xamne moy jamm lool rek do na firnde ci ne señ bi mom ci jamm la mas tane mom la mas di wote way lool tekki wul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu nakar yalla dede fini limi bëgg jammit nak wax deug lool itul ma di leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa sans nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne waye nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
1: jëm ci diine ji
2: wa lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom lool mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ne bu ñewé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawtu anil a'da'i turran li washi man nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tey mana jëlalé tey balé sun problème smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim tey de ñet yu am solo yo xamne bokku na ci yitax jamu am bokku na ci yitax jamu am moy buñ la toñé nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna doon rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt sun borom neena ku koy def ku ne da nga xamne mala ko dakk fofu bo ñewé ci man tax ko neñu xamne ab jam dafa baxo toñ borom jam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jam toñe mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
1: dégg le señ bi jéré jëf mbokk yi dégglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95.2 ci diwanu Touba ak Likor yaakaarna képp ko xamne si ne bëgg nga sax ci jam li boko déggé dina la day wax dégg yalla

0: nga fexé ba addi ji nga joxé fa nga ko da jaar le bam exit ci sèche bi nga jaar la ko fa bu ñew bu féké ni ñi ci bitim ci biir réew mi la ñom waxtu wu nek da lañ fas yéné di wota réunion fi ci kër gi kon ñi jégué dëkk bi ak ñi ko wër nañu yoné ci kër gi waxtu ne waxtu wu ñi dañ fék ko xam dañ mëna wax ak mom jébal ko seen addi loolu la sëriñ bi waxon né nañ ci taxaw suñu kemtral katam te gor gor lu ci liggéey bi ta dox ci ndigal lan da dox te ñaan sëriñ bi defal ñu ci lu kawé suñu jott man ñu ko da défé di ñaanal baax nak sëriñ sidi mi nga xamné moy suñu jëwrin ta mëna sonn ci liggéey bi lool ta du sonn du tay du dacc kon ya sëriñ Mustafa ñi ngi lay ñaan ci sa katam ak sëriñ Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddu and ak wër ndax fi mu leen fété fu jafé fu metti la waye téwul nak yaatu na dënam wayfal kanamam ba mëna wax ak ñëpp tax suñu borom diko ci dimbalé nim koy dimbalé waye ko jaxaso ak mom ci liggéey bi da nga xamné ko sonu la kon yalla na fi yagg te wër yagg leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot señu Abdou Khair gi yépp jërëjëf
1: kon mbokk yi bis baangi nonu woté baangi nonu bisub señu Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké Khadim Rasoul di bisub alqur'anu karim waye bis bim feñé won ci jamono te señu Touba waxanta waxam jurejë wax mam ci refati niko yaatalal sey jégo ba ngay dem ba ni ngay dik képp ko xamé ci jakk tassiga ak mom awiyaramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake ginaaw bum ci jotté ndigalu serigne muntaha mbake khalifa general kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibé yep bisub alquran la ñongi soñé jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak berlé aljuma fukki fan ak jurom ñent ci
2: wéru
1: juin waye xam ngeen lu ko jitu alarba fukki fan ak jurom ñaar ci wéru juin city nañ ci amal conférence bu am solo tembi moy importanceu deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñuko yegal mbollem daire set yep bayiwuñu kenn mbollem organe de presse yi ñi yere walu wir geram ñi yere walu sécurité wa cour wa rouge serigne sidi mum serigne abdou khadir mbacke neena ma ngi len di wo ci bis bi ginaam bu mu len santé ci taxaway yi wess won tay ñaan na kep ku ci tew yalla facc aajo bi barakati waqdi hawaij allatheena damu fi khidmati wa hablhum maramu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: serigne abdou khadir bizam dun gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam dengé wo bi woté bul wouté yow li ci wacc ji yiw nga am cété yow
4: bokki ñu ngi fi ci Touba Darul Khuddous ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo la ëndil garab gi nga xamni mo la ñu wowe gor pir mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du ñuy lek du ñuy naan waye itam froté la bo xamni dang koy froté wo wolof ndjay nak neena net li ci lam ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab bi di gor pir lan moko taxa jog ak ci ko jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
5: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom la ñuy tuddé gor pir nga xamni dañ ko yagg gessu koy at ngir lan bëgg ci dimbali doomu adamay nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sidit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day tuti lool nak ku mu dal jappal ni da nga febar lool nak boy jël garab gi du garab gor pir dana delu ba pare dana yok ba pare timi dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pir len rek moko taxo jog muy kër gi ak ñew katan ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxaw jog boko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy naan du luñuy lek luñuy froté ci ciir kep la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci mag ngi daan ko utiliser mom lañu jël jar bu ko di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy naan luñuy froté kep la mu jox la ay njariñ nga gis résultat fa saasa
6: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggé mo waral lool ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yar ak ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui wat mi ngi non
4: jerejeuf kon bokki garab ga ngi nonule di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pur te kilen ko saytul geustul len ko andi len ko di Serigne Khadim Diaw mom nak waxna ni pomade bi le da fay fat lepp du jëm ci walu new katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom Khadim Diaw neena garab bi le du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamne mom mu di secteur su ko defé inshallah lepp lo xamne mom di impuissance sexuelle muy new katan ci walu sey ak la tiaju mom Khadim Khadim Diaw neena garab gi daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab gi lé di gor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum Darul Khodosa ci place Omar Fall Mbay jaakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 77 888
2: 75 50 88.6
4: xamni mom lañ yowé gor pur di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu neew katan ci walu soy di manam impuissance sexuelle
7: wajad.

Ayo kita kon jatai bangi non lekon di door nyong isti 10h44 81 gende andak nyong 623-37 jaman uji tembe nyong yudeg mu Sibir kari ek berbulu gye kaya Pungu len di ziarat di len dokel di len nyal nal tau fiyak guan dak teche Alna yalla degarel sieni takawai toyo ku sieni khewel Jaman uji tembe item boki nga khamni Nong ini bayi khel waktu uji tembe Ki marche yi dem beg dik bi ndaysan secteur transport bi ñom ñep ma ngi leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla na seen jamm yaaga ak seen jamm ñu def barke ci cheikhul

yalna yalla barkel yalna yalla wërël abdullah hadjouf ci réseau dtl lañu andalon diko sargal bu baakha baax te diko jaajeufal ay ci kon mbokk ñu yaatal ba mu yaat lool 11h moins 5 minutes réseau dtl jërëjëf itam soxna amine tolo fofu la ci touba cornisu belal ma ngi koy ziar bu baax nuyu badian fama fall ñaan yalla defal ko tawfiq soxna khadi wadi ci tindo di sopam di mustafa man ko ndokel ci wëru sopem wi lé di wëru muharram nga xamné ci la amalé won liggéey bu am solo bobu lé ay ci lay itam tubarkal gané jamono fofu lé ci darul salam yow muasura di ci itam sargal bu baaxa baax cipp ko xamné ay ci dem nga tay baye xal suñu kaddu waxtu bi jeureujeuf seigne yalla sante geey ma ngi lay bege ci dila ñaanal yor yor jamm ak salam cheikhuna mbacc la ñu andal 88 628 13 37 ndu joko

0: dañu ko mëna wéci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fecc mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bir bi metti ñaami fièvre nerf sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
1: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki ndariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu télé di fajj hémorite interne wala externe signe muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp lu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn ñuy xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lol ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
2: 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827
0: mbolen ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
4: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
5: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel télé bi yëm sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gu am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gu am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari buntu kër gi wañ lañu pétru ko pétru bu xonko mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indil sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ayseré ko sa WhatsApp wala nga ayseré ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel télé bi yam sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gu am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gu am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari buntu kër gi wañ lañu pétru ko pétru bu xonk mil bi ñu pétru ko pétru bu wex kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
3: ngi jëf
6: serigne salou mbacké Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa, Sisa

ay ci mbokk jeeri ngeen jeufati ginaaw bi 11h19 joté ci studio soxna jara gusso ci radio jant bfm 95.2 ci touba 95 tombe de lekelo ki bankhassam yep ay ci ñu andu ak yeen kon batay mo tolendo ak yeen jotaay bi ki modi serigne mohammed mustapha sek bu ties ñu and ci bu baakha baakha tubarkala ma sha Allah ak bokki koy begeye prawtina sohna fatissar ak ndawi serigne saliw ci castor jaar na fi legi tew ko bayyi xel kon nu beggal ko ci bu baakha baax ñaan yalla defal ko ndam jerejeuf sar ak bokki nga xamne pay ci ñu ngi fofu tay bayyi xel waxtu wi tambe la voix de la paix de la solidarité de l'espoir yalla na seen jamm yag lol 81 bokki ay ci 6 2 8 13 37 88 628 13 37 di ci nuyu bu baakha baakha baax ko nga xam modi cheikh mariamou sek ci marché gédé babakar bey mi ngi fofu la ci marché gédé bay fallu serigne cheikhuna no ngi ko ziar bu baakha baax di ko ndokkel di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir yo kay xewalam di ci tam ndokkel bu baakha ba serigne abdoullah hat fay jeureujeul serigne mbay fay dama ko ci fatte momi tam nang ko ci ziar ba sona awa ndjay ci sam sop serigne saliw ak mbokkiñ fay deglu jamono ji tambe tay bege jotaay bi mamoudou talibé serigne manar 88 628 1337 tay sey khuna serigne saliw la bila

ay ci mbokk yi mi ngoog la jërëjëf kooku ma ne ko nag ñun ki nga xam ne moom moo di Serigne Mahamadou Moustapha Seck noo ngi koy gërëm te di ko jaajëfal di ñaan yàlla defal ko tawfiix doon ci ziar baax a baax soxna Fatou Sarr ak mboole mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi foofu la ca Castor di ñu bàyyi xel tey way di bégee li nga xam ne moom moo di jotaay bi cant ak ngërëm ñeel ne leen ay ca kon ñu seeti ko kon moom Modou Galas Mbaye ginnaaw Moustapha Seck ñu go ngom ana waa Sam képp kuy bégee Serigne Modou Galas Mbaye.

jërëjëfë ci mbokk yi ko mëna ko ak ñun Modou Galas Mbaye no ngi koy gërëm bu baax te diko jaajeufal di ñaan Yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir ak mbolé mbokk yi nga xamni yépp ñu koy banni xoté bëggi jëtaay bi mbokk réseau DTL ay ci ñu di andal ba tay ñu ngi ci 11h43

0: ndaysan salaam aleykum.
1: Aleykum salaam, fa nga bla
0: mbacke balla
1: soxna aw sam
0: anda jerejeuf sam
1: ma lay ziar ba
0: ana wanda matu
1: ñepp ñi ngi ñi
0: sam no ngi ziar bu baakha baax
1: ana wa te
0: barakallah ñi ngi sant bu baax kay sam alhamdullah ma sha Allah
1: ñi len di bege bu baax
0: jerejeuf sam bu
1: ñi len di teyalo sal
0: bu hmm barakallah ah jeje sona awa ñu koy gëreem te diko jaajeef sambu yalla yalla defal la tawfiq te defal nako nimo wa nda ma tepp ndaysan ñu fay deglu jamono ji ci 95.2 ci tan gëreem yalla na leen ñu fi delo di tiris la sa sonay day bayyi xel jotaay bi ay jaa jerejeef sambu bekna ma ngi nuyu sa mbokk ma señ khadim diko ziar bu baax te diko bege ñaan yalla defal ko tawfiq sonu bintu fa ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal tawfiq ak sutura ay jambokki 88 628 13 37 11h50 minutes Khadim Gueye.

0: gurnya pun won wa mom day mel nañ dakoy jar salam aleikum
1: wa aleikum salam
0: wa
1: wa da sendi
0: ma ngi sante yalla
1: soxna nar ay la touba ndindi
0: soxna nar
1: touba ndindi
0: soxna nar ana wa ndindi yene ngi ci jam
1: ngi ci jam ba
0: jere jeuf soxna nar
1: yene ngi ci jam
0: ñu ngi sante yalla bu baax alhamdullah
1: wa dama bëggon nga mama mara
0: muhammadu mara
1: wa
0: ma sante sek wa
1: waaw
0: ah kay ah kay
1: c'est comme ay top yépp
0: wallahi ndeysan bari na
1: c'est comme ay ñima bokkal ndindi ko ci melna fa jaxal ci sa fay
0: awañang
1: waaw
0: deug la de
1: ma ngi ziar ñepp
0: man na nek tawar ka la machallah waaw
1: ma ngi xaar bay mara
0: sax insha allah rabbi ci katun suñu borom daaira ba waaw
1: li nga wa def nak neex na taro ma ngi lay deug ci soobe lay
0: jerejeuf
1: waaw
0: jerejeuf tawar ka la
1: baxna
0: bekk nañu tawfiq
1: ñu ma isa fay lu bare bare
0: waaw isa fay insha allah rabbi waaw
1: kay jerejeuf
0: yejeuf soxna nar mi ngi fofu la ci ndindi serigne fallu no ngi koy gëreum bu baax di soppé mohamedou mara sek mom serigne cheikhuna inshallah dess ci and ak yow bu nexé yalla jerejeuf begna bu baaxa baax 88 628 1337 ay ci cyant ngeureum ñal nako fay mal bamba neniwo
2: kalo ti jamma
0: mayo

0: majura iki kora iyo
1: sirin mbaka faria changa takol loti sefa
2: kera wa khadulu
0: rai
2: rai
0: ara chuwa jura
2: iki kora iyo
0: refreshing

0: jërëjëf fa té amanti na solo mbokk yi koku mo ne ko nak ñun Mohamadou Mara no ngi koy gërëm té diko jaajeufal di ñaan Yalla defal ko tawfiq gu and ak tay seru yow ko xéewal ak nga neel ak su turu ci mom ay jërëm ci ndokkel bu baaxa baaxa baaxa baax sona nar mom le ci ndindi ak bolam soppey Mohamadou Mara sek yeb nga xamni no ngi bëggé jotaay bi waxtu wi ay jëkkon mbokk yi mi ngok mi di fukk tok ñaar inshallah ñu wara yëkëti kon jotaay bi bay inshallah page commerciale bi jall gërëm kon mbokk yi nga xamni yëpp ñu ngi andon ak ñun jotaay bi ba ñu doré ci 10h ba légui ñu woté ñu gërëm leen ñu bëggono duggu tantu ñu togon di bayyi xel jotaay bi gënal woté gi itam kenn du ñoom yalla yalla defal leen taw fi ta defal nuko santé ak sefa la ñuy ñaan sa suñu dëkk sante borom bi di dolli mo ni ñaan may ginnaw cantang do leen ya rabana suñu yërëm biral ko ci ri met nak yow séral ko def ñu dëgg dëgg jul ciok ci ngul sadiq ngeureumal ko teddik chamadou bamba khadim rasoul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak mustapha jerejeuf
1: bokk julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
2: assalamu alaykum bolam ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko don ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jox wax li garab ji di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigulu yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyu city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéen dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêt infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop djoom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci rek bum du wañi kan ñaar dëram
1: kon nak mbokki ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de touba la bo demé station daru khodos place merci c'est jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
4: mbokki ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67
5: 98 896 67 91 ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genné ndox di xégn nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamné nak képp ko xamné am nga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen képp ko xamné nga jël garab gi jëfëndiko ko té liñ la wax né mom lay fajj fajjalulo ko délo sil garab gi ñu jox la sa xaaliss amu ci lumay ragal ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défaré ak légui amul kenn ko xamné masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocé ci dara dédé xana kay wala ñaanal la ak dila wax né manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu
6: sifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katam wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaaw lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
4: yow kañ nga commencé jël garab gi
7: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
4: waaw
7: ben xalé bu goor mo nek mo mom ak wéet won
4: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
7: bi nga ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni ñew do lu ko
8: ñew
4: ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
7: lolu dal mom la ci gëna sentir
4: ñew do lu ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nge am ngelaw ak bo leke du gaware sax yo gis nga ne
7: même lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
4: da ngay xif
7: damay limay lek ni sax bu jik daw mako man lek wax deug yalla
4: ne nelaw yi nak num def
7: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di damay no damay nelaw
4: bo te de da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
7: yi damay nan
4: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorroïde bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañi ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
7: alhamdullah
4: hmm
7: kon dal dama
5: dara taxul jaar yu jog lul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitém wala ay xéeti lijeentém wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won ginaaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox luko dindi ta dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi am fi yo xamanteni man na ar ab dekk sax waxantuba la keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé.

0: parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek lay am andut ak wërseuk andut ak yëkëti ko wala dara man na am sax bayra bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéene seen wërseuk te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanuk suñu borom waaw loolu mi ngi fi mom di leen xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defé it ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoni yon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 680 66 63 37 66 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek da koy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni su ko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni it dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé insha allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta insha allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa sa mom inshallah rabbi
0: kon nun wa cabinet medical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeli mel non ño nek ci yaramam bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom
0: kon nun wa cabinet medical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station Vert Blanc bi
2: ñu
0: fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxe nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
3: gis gor xam tara la taxir cheikh mbake cheikh mustafa senna ya ngay agale
4: jantiba fm ci ñare fm lergue fm

0: ba ci ci am makka jeregen jeuf ñu wajale ko nak ashura bobbi disiyare bobbi lañu ubbe programme magalu 20 muharram di bis ba seigne touba ñi bisé touba bis ba touba amé gan gu magga gan ga nga xamné mo def touba li mu don tay te jaarale ko ci cheikh mustapha ak rakam ya mo andi ray bi mo fi def juma ji mo andi cheikh bamba ci bir moy waji jaarama am ñu mustapha
1: bis ba mu gane aduna gisna boba
2: kenye fm
1: rasulullah sarba touba mam jorno yoni xornu ndoy cior yor moko yegal cheikh bamba koko moy gor
3: ko mas ne jak nak ci mom sa jaxle jeex cheikh jili mom ko ma de talalay loxom doto joga de sakku ñaan
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake yalna fi yag lol ci and ak wegg yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len fatali mbokki julit yi ak mbokki talibe yi bisu magalu Serigne Abdul Khadir Mbake mu wara don aljuma fukki fan ak djourom ñent ci wéru juin 2026 moy and ak comité d'organisation bi and ak fédération keur Serigne Abdul Khadir Mbake di gurel gi lekkel mbollem njabotu Serigne Abdul Khadir Mbake gep di fatali soppe yi wolere yi and jam yi bol yi nga xamé ni ci mom lañuy sakku ci bép talibé wara soppe wala wolere wala ko bokku ci daayira wala turando Serigne Abdul Khadir Mbake nga faggu ko boy ñew ci bagal gi andale ko ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen ci kon mbokk yi ndigal la ngi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci njitul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake and ko ak wa fédération keur serigne abdul khadir mbake di fatali mbokk julit yi mbokk talibe yi soppay serigne abdul khadir mbake yep kep ko xamé ni ci mus nga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbake boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen ngir jëm serigne abdul khadir mbake magal gi nak mangi wara don fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñongi sant ñepp di gëreem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ko mas ne jak nak ci mom sa jaxle jeex cheikh jili mom ko mas de talalay loxom doto joga de sakku ñaan
5: bokki ñongi fi ci touba darul khudus ci serigne khadim
2: mo
5: andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom serigne khadim wax na ni da fay fac lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey nena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy nan way itam froté la bo xamné dang koy froté wo wolof njaay nak nena net li ci lamñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi serigne khadim diaw mu léral garab gi di gor pur lan moko taxa jog ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
6: waaw kay serigne ablay wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pur nga xamné dañ ko yag geussu geussu koy at at ngir lan bëgg ci dimbali doomu adama yi nga xamné ki nga xamné dafa am problème neew carton wala ki nga xamné durul mëna sey lu bari sirit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool fébar dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day touti lol nak kumu dal jappal ni da nga febar lol nak boy jël garab gi du garab gor pur dana delu ba pare dana yok ba pare timi dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di seylu yag na fexé am pomade bi ñi wax pomade gor pur len rek moko taxo jog muy kër gi ak new carton ak ki nga xamne awram dafa delu lol rek moy mom moko taxo jog boko defé seigne ablay garab gi timi du luñuy nan du luñuy lek luñuy foroti ci cër kep la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci magni dan ko utiliser mom lañu jël jar bako di ci fajj ay doomu adama garab bi kon du luñuy lek du luñuy nan luñuy forote kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fasasa
7: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggéey mo waral lolu ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yaade at ba yalla mayñu ci lam ci mayñu ci fajj ay nit okay lolu rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui mo mi ngi non
5: jerejeuf kon bokki garab gaangi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pur tek leen ko saytul gëstul leen ko andi leen ko di serigne khadim diaw mom nak waxna ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom khadim diaw neena garab bi le du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamni mom mu di secceur su ko defé inshallah lepp lo xamni mo di impuissance sexuelle mu new carton ci walu sey ak la tiaju mom khadim diaw neena garab bi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël legi gis resultat bi legi mbokk yeen ñi soxla nak garab bi le di gor pur man ngeen ko ami fi ci touba ci penchum darul khodous ci place Morfal Mbay jakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 77 830 36 12 12 wala 77 888 75 50 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom la ñowé gor pur di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle
8: alaji falil jirimiti itna miskin yelofna
5: bokki dalen ak jamm ci docteur Abdou Latif alhamdoulillah mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bayiko rew Nigeria yag ci Senegal lol di jappalas kan wi di mbollem tawati nga xamni no ngi koy woyale mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bokki cabinet bi ñi nekk fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke jakarlok betuar bi di fi ñi rendé jur gi ngeen mëna jokk ak mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah ci 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 ak docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena yeen ñi am mouride mo xam bi neubula wala dafa feñ ba ci emouride bi nga xamni daf lay def séré balotement dem bay génn ci soufu di tok direct budé gora mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah néna da fay dem ba indi la jafé jafé ci sowalu sey waye mom jangoro bi lé di emouride mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah néna ci carton yalla ko aksi ci cabinet bi lé mu fajal lako néna itam da fay faj ndoxum city bi lé def ay heure ay xam ngay wok muy dag tankuy xar ba ci xarantay baram wi génné liquide bu wex ba ci city bi nga xamni daf lay def sa karaw di ru
2: ñeñ
5: mom docteur Abdou Latif alhamdulillah neena ci carton yalla bo accé ci cabinet bi dina la ko fadjal mom docteur Abdou Latif alhamdulillah di wo ñi nga xamni dañu amé diabète mo xam diabète xorom la wala diabète sucre ba ci ñi nga xamni dañu amé tension mo xam bu yegg la wala bi wacci wala mu dem ba def le paralyser japp sey cieur mom docteur Abdou Latif alhamdulillah neena ci carton yalla bo accé ci cabinet bi le mu fadjal la ko mom tension ba ci kep ko xamni da nga amé xalé buy tour ndox ci lal wala mak mi nga xamni da fay faral di tour ndox ci lal mom docteur Abdou Latif alhamdulillah neena ci carton yalla jangoro bobule daf koy fadj néna itam ñi ngi wo goor ñi nga xamni dañu amé impuissance sexuelle di manam new carton ci walu sey néna amna garab gu am solo gum leen indil di garab bi nga xamni mom lañu tuddé ciap ciap di garab bi nga xamni mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah néna bokay jël bu dé da nga amé won new carton ci walu sey dafa yok sa carton bu dé itam day jangoro jo xamni dafa nek ci sa yaram mom garab bi le di ciap ciap néna daf koy facc jox la carton bu doy war lol mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah itam néna andi na leen sabu bo xamni sabu de sens la muy sabu bo xamni bokay sango da fay ubbi sey buntu wërseuk di raxas itam yaram di wacce lepp lo xamni def def la ci yaram doomu adama bokki mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena jangori limu jottu tuddu lu tuti la lu bayiko ci lu bari limi facc kep ko xamni am nga tawet jum mana don ci carton yalla bo joko ak mom wala nga set siko bo accé bu ko sayto set ko ba man ko facc na la ko fadjal neena itam budé tawet jo xamni munu ko facc la daf lay wax carrément munu ko facc nga set ci kenen mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bokki yeen ni ko soxla cabinet bi mi ngi nekk fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke jakarlok betuar bi di manam fiñi rendé jur gi wala bo accé ba ci daralu Baghdad gi nga taxawoko mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 ak docteur Abdou Latif alhamdoulillah nenn kep ku jëflanté ak mom ci carton yalla di nga wax alhamdoulillah
8: doxol di gaayo du mer du fayo ku ñu mu waayo ya tanare
9: Touba ca kanam
10: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne moustapha mbacke mu yagg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
11: mislak mi abi jay khair man abat wajal lillahi maskani touba ba mislak mi abi jay khair man abat
9: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeen doon
12: laaj garab sañer ak xamane ñu ko baxé
9: garbi nak delusina jappande watna ci dekk bu sel bi di Touba Serigne Keba lan nga ñu mëna wax ci garabu Saloum yi ak lumuy fajj
13: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garabi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garabi ma jaay ko dana ma wuro merci contant ci man lol nama sant na yalla sant la
9: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
13: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun Saloum Saloum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigul yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré emory beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcer bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu kon nané nak wer won kon nané do ko jëlal bo seye da nga am bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéen dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigéen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
9: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu Saloum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Darou Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
5: mbokk yi ngir yeneene leral man ngeena woté ci 78 896 67 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97 91 97
14: ñu gëna yombé ci garab yi fecc mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti biir bi metti ñame fièvre neurosciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
15: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guinée bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xam ni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xam ni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
2: Kenya
16: FM 76 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
14: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
17: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké touba
18: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu chat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci touba géré
19: rompain bi nek ci wétu armélu géré rompain bi ñu peinture peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel télé bi jëm sura
16: dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wañ lañu pétru ko pétru bu xonx mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa whatsapp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi touba gédé rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture peinture bu xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi yam soura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wañ lañu peinture ko peinture bu xonko mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi képp ko xamné ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warway da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy
19: 76 369 27 27
20: yene ko don xaar aksina khuddus xewal cosmétique ci touba daru khuddus jakarlo mbaxum daru khuddus moy beurep bi len andil ay xewal ngir dundugu yewen andak tial khuddus xewal cosmétique ñu leen di présenter mbokki ay gam diou kay yu bax te andak qualité amnañu ay parfum yaram yu neex ay parfum chambre yu muccay yeen ñi topoto it seni karaw khuddus xewal cosmétique bayina len xel ak shampoing yu amul fenn xeti jurayi nak amulu ci dendano sunu ay poudre maquillage ak makeup ci ay karité yu bari té wouté boko bëggé da ngay séti waxu dos xéewal cosmétique yeen ñi téwo yitt ay mouchoir ak xet gumu mëna doon amna fa ba ci sax mouchoir décoration khuddus xéewal cosmétique mo leen di proposer yitt ay sac à main de marque exceptionnelle et d'une qualité rare xalé yi kenn faté wu leen ndax ay gam bébé yu baax ci xalé yi ay pâte dentifrice gor ñitt seni gam ci walu diw amna fa ba ci parfum de classe ah khuddus xéewal cosmétique bay nañu xélit kilifa yi ndax andil nañu len ay parfum misque yu muccu ayib neex lol ba ci sax parfum siki ak yu melni mom ak khuddus xewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique khuddus xewal cosmétique ñu ngi ci touba daru khuddus jakarlo mbarum daru khuddus bi sun ay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 104 49 24 78 104 49 24 ak khuddus xewal cosmétique sen jaxna jaxna gawlen gaw outali beureub do len ko recc ben yon
21: Touba ci kanam bokku julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té séni ñaar téméré tax ñoo yëgal askan bi nak képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nekk ak fu mu pané équipe dépannage bu commission leral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe dépannage bu commission leral da nañu ko noté ñëw défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
0: bokki dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri bokki di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi liñuy wowe tolbak xolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi dañu koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle masse pelle planche sorale ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañu jay fil mo xam yu mag la wala yu ndaw am nañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mag wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siwo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indil na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen ligéy yi lépp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dëkk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bëpp xétu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jëlé télé bi joggé Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullahi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diwu yaram yu bax lol mo xam ay diwu gor wala ay diwu jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle seni nek ngir seni beureubou liggéeyu kay man di xéñu neex bokk ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanou Touba Sam andi na len ay xéttu tissu yu bax lol te deuguer mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître patay mbokk yi fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deuguer ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darab di ay xéttu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala PC fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele télé bi joggé Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67. Bokk yi ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ki dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayata wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam len ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsiwat nañu ngir présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak
1: nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tal ci ak ñu ngi ak señ bi
19: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexat ci doom adama muy garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay
22: mëkk rek wala ko xam
19: nga ci jël wala ku dug ndaw bu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcc gi ak waxtu boko soxla rek 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jéxi say ram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bay nañ ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu wako soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
23: kun fa yakul la dambe kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serigne bar
24: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
25: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki nous wa cabinet médical Borom Taïf, Mohamed Mara Borom Mashallah. Ñoo leen di nuyu, di leen ziar, di leen bal aq, te di leen ko bal, di leen ñaanal di sakku seen ñam. Ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñing koy défar muy masha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamne liko taxaj jog moy kep ko xamne da nga amé hémorite wala ndoxum siti wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yexares séré muy liñu wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankaleñ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxoon nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delo sil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défar ak légui amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ
3: ko
25: wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaawu lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi dila xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
4: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
25: waaw
4: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
25: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
4: bi ngi ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamni
25: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
4: lolu dal mom mo mom la ci gëna sentir
25: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
4: même lol tamit bam den legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
25: da ngay xif
4: damay limay lekk ni sax bu jik daw mako meuna lekk wax deug yalla
25: nelaw yi nak num def
4: non nelaw tamit amu ci problème nelaw tamit danaka wote bi damay ñewon damay ngelaw
25: bo teude da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xamna ne
4: yi damay nan
25: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorite bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañé ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
4: kon dal dama recommandé dama koy do ko ndé dat ba rek jëlal benen
25: waaw nonu muy fajé hémorite bé ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu soow yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñ borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reene lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
4: dana ko dem ci wadi to xamne benen
25: waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
4: waaw
25: bari na dal lu muy def
4: man dama ko jëlé gis na ci sax la wax deug yalla
25: waaw baxna man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo agné
4: waaw
25: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu méw bu tang
4: kaasu méw bu tang
25: yi lol dé mom boko défé mom bu soow yalla mom sa xol dana sédd lol yak
4: okay
25: wa kay baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw yalla ci yalla def barke jerejef fa jerej rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss koko amu ben problème ndax loolu mom amuñ ci lu
3: ñu
25: mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitém wala ay xéeti lijeentém wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tanako ca dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam aleikum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu mëna doon dal nga xamne daf la won gënaaw so ñëwé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lolu dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci carton suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñëwé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doy barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñ borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayra bo xamanteni ni du bayra bla way bayra wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wegg la parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayra bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it kep ko xamantene ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defé it ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu 77 643 86 99 76 686 43 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
6: ki nga xamne dafa yegg ne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne sa yu ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamanteni ni da fay yegg ne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamanteni ni dafa yegg ne yorna domam jo xamanteni ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegg ne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo 77 686 43 89 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegg ne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yarama met bu soobé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo 77 686 43 89 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 76 683 37 numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
7: def gor xam tara nga taxer cheikh mbake cheikh mustafa senna ya ngay agale
8: baati jamm bi wote jam len di ak woyou du and ak yakar
10: man mukhatiban wal qadafil amda arbauni li lakal mujizat خر يا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمي لقد كنت صبارا شكورا ونافعا عليك سلام الله يا معي الجن
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد
22: صلى الله عليه وسلم
11: الشيخ الخادم شيخنا احمد بامبا خادم رسول اسكاي بروم توبا امول مروم جارام مام شيخ ابراهيم فالام باب مردينا اسبل ستوري اصلح اموري كسل خيوري بلاك الله سديد لساني نوير جناني صفي الاماني وسيل براهي بارك شيخنا احمد بامبا بارك مام شيخ ابراهيم فالام بوك جوليتي بوك طالبي بوك يني دغلو ليل سي وات نان توك فين باخا توك سي وقتو وي تيمبي دلا وات دي سانتال سونو بروم سبحانه وتعالى دي جولي سي اوي نانتام عليه الصلاه والسلام santa serigne touba cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba di am ngeureum diko jema ci mam cheikh ibrahima fall mourid magba mbok yi di nuyu ak asiyar kullu ko xam waxtu tambe yang ni baye xel ak foni baye xel dina bal haq waye din ko balu tay ñaan ak jéggal sun dëngate ak sunu borom yalla nu yalla jéggal di ñaan yalla li ñu jaamu yalla neewoo bariwul yalla nako yalla
2: ceñex fm
11: ta laqal nako fa yaqkal ba yegul xana di yëkëti suñu ñaan di ko dawtal ci suñu neew yi jitu barsaq ke jëk faatu ci diine l'islam ba ke faatu legi nga xamni dencu gun ko ba ki nga xamni jaarna yoonu dem tuddu lepp ñom ñep ñu ngi leen ñaanal ngeegaluk suñu borom ay yermane yalla suñu borom yalla wacc seen kaw ci barka cheikhul qadim mbokk yi non la lay ñaanalé suñu bokku julit yi suñu bokki talibé yi amé wéredi mo xam ñu ne ci hôpital yi antrafa mo xam ñu ne ci biir kër yi mo xam ñu dem hôpital ba genn leen ta ñak ci ñom yaakar wapu jëte wu bakkan dara yalla sun borom moy tégal lepp yalla yalla safara seen tawat yoyu tam baña nek tawatinde ci barka cheikhul khadim ndax wapinde kemul ko safara bokki di ñaanal yalla way ñak yi li ni yootu da jot nako ta bëgg ko jot yalla ni yalla moy xel mu dal ak yaakar ju du yakku waye may leen ak ngoré ak ngor ban manu muñ ba am la ni bëgg ta doon son ci barka sëriñ bi mbokk yi non la koy siaré mbolem mbokk yi nga xamni tamit ñu ci jafé jafé yalla ni yalla sun borom jafal ak jappandal ci barka borom tuba xama delu wat di nuyo ko siar rek di ci jittal sëriñ tuba cheikh mohammed muntaka mbake di khalifa général kulum nit yalla ko fa yalla yagal mbake te dolli ak wéram ba mbolam lu bëgg ligéyal mamam serigne touba khadim rasoul mu def ko ba defé ko nam ko bëgg ci barka cheikhna ahmadou khadim ki kon tay tam bi indi jëme ko ci ak ragal yalla tawar ko ragal xamni yalla rek yalla lepp ci nit ñi nak ci jamono ju yaq ji wala jikko yaq yi da na jamono yaq mais jamono yaqul jibi nit ki sax man na yaq mais jikko bi ne ci bir mo yaq gëna daal
2: ñeex fm
11: doxatu ci ak ragal yalla ñima yalla gi dañ jé fatal ñuko ci taxaw ci temb ci ñima yalla xam ni ëpp ci nit ñi légui dé la nagal way ragalun yalla xali bay nonu baax na ragal yalla day walu julit bo ragale yalla dang cey boore ragal yalla baragal ku ragal yalla ragalare baragal ku ragalul yalla ndax ke ragalul yalla matna ragal matna moytu matna ormala matna wagar matna sori ndax ginaaw ragalul yalla amul lu yema def ci aduna lo japp ni munu ko def ak man nako def ngir ak ñime yalla kon bokki teno ragal yalla xamni aduna ken dekkou fi di wey dundugu sax amul lele nga dekk ko ñaan dina ko yalla fi yalla saxal lolou ay wax la rek bu dundulon sax yalla nabi alayhi salatu wasallam du dem kon fi lay sax waye saxna fi nak waxina degg la laaj ndax jefum ju fi bayyi bu don sax fi do dem cheikhul khadim du dem waye saxna fi ndax bayina fi lo xamni ken du ko fatte tay mo borom touba khadim sul kon mbok yi yoyu nak day mat di baye xel ginaaw lo yag da ngay dem limay farad wax sama biir wax nan lo yag wala lu mbar yag ca koure ga de ko yag ca poju borom baro ko raw lolo moy wax ju deug bokk yi nan fatale ko yalla sun borom te jema sambu sun ciir yi sambu sun jiko yi jema jekande ko wa defar wat defaru jotna waj jotna jog jotna def lu bax jotna djublu yalla jotna don tak wiñe ko baña djublu yalla amul waxtu amul heure way waxtu tembe da ci arwat akhru samaan ci la nek muju jamono li xew doyna war mbon gi kum tulek malle xuma lu ni nan la xuma dana ci ndokh mi xuma ci cafe gi xuma ci jeen mi la ne xuma ci ciéb bi la ne mais mbon gi fo way tollu manam nit ñi ko ci seen ñaara ñaar sa da nga japp ne xolal

0: ko bañ ak lo tang def
1: lo ñeñ
0: Allah ni ñaw na bu fa kanam yalla sun borom te ñeppé ngukoy ñawlu nak ñeppé ngukoy ñawlu lolu te li gëna doy war ci aduna da nga def ba nopp légui lén ci bokk yoro ci ko ci gënaaw di rafatal nan du tayef dañ ko xaptal ak wëri di xelam ak wëru rek yag na ko wax ak ko kay nangam ko ni mbeugën ko wax ma lu xam di def di jek jekal di betal nan baye tapalé yi dañ wara baye tapalé ak nafiqi geek betal gi nan waxa deug bu baye won ku faray nit ca tang tagam wa koñ bu ñëw amul woy police mom police dafa am ak yoonam gendarmerie
2: jëm ci FM ci ñare FM
0: bu dikki ki dem defal dégâts bi da ko nan ciix japp ko monato ko duggal ko ci auto bi yobbu li la ci def du dor du def len xana mo bañ ci kaw mo bañ baña dem dem waye bu nango dem dan koy monato nank yobbu ko mu nega wacc ko bu dugg monato bu dugg ci bureau bi bu agge ci kër mu atté lu dindiko mu tok normal mais lolou yom na ana ñala ci koñ ba ana ñala ci koñ ba xol ki dem na nit ki paka te min ci kër gi gëna gul kër gi du gën ni ara ñu reere rek atté ba ca makatal mukaram da ro na ñew Touba gi nak waaw te fi deug rek fi deug nak ro bara bi nga xam moy gëdé deug rek fa dox deug fa dox ngi ciara bax señ Abdourahmane Niang di ciara señ Omar Bousso señ Bacci Bousso mom señ mom khalifa señ Omar Fa Niang ñu ngi koy ñaanal fa na gëna ko gër barka xadim fa melni yu ñaaw yoyu dafa bari te yoyu ci gëna yoyu feñ mi am yu gëna doy war bara nañu fi dé ñu bare dem ci armer yi wallahi ay mbir leen ray mbir waaw te da do lu ko lu bañ nit ki bañ nako neexuma nako yak adunam nako waxal lu bon hein ñaari baat yi tam nit ki xamoko nga tam ko aram sa ko xamalo ko dara tax ñepp da di koy daw nga fexé ba yak am deram digëte mi nit ñi dara wu lu ko lu xol am num tolok nit ñi do mar may neexula nga daw dox sirgante do maram waxal wa xam ngeen ki mako xam dara lu ci deug xam ngeen ki ki mako xam waxal ko lo xam ñepp rek ko xolé tu deug ben ko yakanta bi jibaranta bi nga xam ni li bu jekk boko dan xol manam ay kujje ñoko ay wujji ñoko def liki xé ci place bu né salam ak ci place bi du am jam bobbe metti bébé metti mu ñaaru ba nara dé ni ca waccu bu génné place bi won place bi tuddu tol ci mètre melni dal bu ko dal yoy def lan la bakagn hein takala nit ki ak jabaram deng nga bëggatu lu ci sens bëggatu ko tok bëtt bu toge ci lal bi ñoom na bu waxal ñoom na bu waxe bu kiine jamm kiine musiba bu ki taal ki jëndé garaf ki bëla fourné du ñu dégënté du fajar yaq kat borom di ko jubal ab say fajar digënté goro ak gorom sa goro bi juur sa yaay juur sa jëkkeer yi ci kër gi nampal ko wuf ko takantal ko taxaw ko bam xey doon muskalaf gis la bëgg la sa yaay bot la rogani la mu takal andi la ci kër gi hein ngeen dem ba amana man na dal ko goor ko man dal ko jigen gi goro bi jigen bi dem ba ci biir sey bi neexu ko ba bëgg rafa jël ko nak mu def ay leje ku goor ko dootu bëgg xol ko jigen gi lu ñaaw dootu xol ko jigen ki lu ñaaw ngo wala ko jigen ki bëgg tok bëgg reey gu tok tax mu ni na da dégasser digënté mère bi ak waaji bu ngi xamal dara mère bi tuti ci kër gi ko jiron domam
3: amul FM 88.6
0: ko doom bi ñu ci kër gi bu ñëw fajar genn na dem day dem ba mu ci sax nek gi ne ci kër gi day séné wu day mu ci déplacer wu dem dëkk feneen ngi dool ci mère bi yaq kat ba fajar say fajar kuma na fajar li ñaw na nga xam nit ñi regalul dé manam déna ragal way regalul yalla ragal dé ak ragal yalla nak da nga rotu bekkul am na xam dé mom waxlu dara kay dé du dé mais waxtu la ñi ngi def lo xamni est ce que ñu ngi kër ki ni dina dé ñom lam solo moy boy ragal da ngay ragal ki borom dé yalla ko mom yalla yor dundu wose yalla ko yor hein dafa ñaw alal tax la sacrifier sa nday ba sa baye dem ci maman yi

0: deug ngir bëgg teranga bëgg bok ci milédeur yi wala bëgg bok ci borom état ci kat kat yi tax nga joxo yollu sa yaay ah sa ndey ji day dédé ngay d'accord na sa bay bi ngay d'accord na tégal la sa taw ngay d'accord na bay bo rayé dom ngir alal fo jëm ndax alal ji bo ñu di ko jarño man nga ko yoddu ko jarño di ci nek di ci aduna di yaat ba xey dem wan gën awol ko gënaaw baye ko gi nit ñi tey ko du ca fodd ca mo yalla def ci lu neex do ci mën tuf bokki nani fatali ku ne de defam de amna de tani de amé non la dekké am de amna dekké amna ku de di nga dekké ku de di nga dekké de te de kum jaaxal nelawal nelaw wi ne yow ci tege nelaw wi ne yow ci tege waxtu ngi teud mi ngi teud nga teud nelaw mais da nga yow de nak fo de nga way di nga dekké kon de dekké dañu soorale di nga dekk sunu borom cey boba bo baye karaw da fofa day amul lijeenti amul ñaan eras amul may mama dem ci kër ga lijeenti ko ma ko regla ji ana bor mi nga yoral len diw fay ko ko ngay nak nakal xaram dem ta ñew xaram dem xol xaram dem xol compte bank xaram dem dedet amu fi de amu ko lesiran amu ko le contrôler dedet do bousé ana la gëss xana diw lijeenti ko waxtu ñaaw ji ja ko wax na diw tu deug lijeenti ko tam diw te xamalo ko dara bañ ko rek tax nga tam gis na ci ay nit ay yoon tam ay nit wax len lu bon diw kenn duko laal deukum deug xamako amana xamou deuk ba xamalo ko tous mais yak ko nga ci djublu ngir fam tollu digeentima do ma ramé di am teranga sekk nit ñi bëgg ko nga bëgg ko xale man ay way lo dal bon li gëna yému légui gëna bari légui moy li gëna doy war légui diw juru ko fa doy war lol da bari ci yoon wi nak bari ci dekk bi bari ci rew mi bari ci yoon wi surtout sun yoon wi da bari ci xew lolou kili fa day faatu legi nga dem ci sarax yi nuy lijeent to abir nga di nga di bukuti di juruko du bayam lolou lu ko gëna ñaaw ci aduna amul don ta xam nga ko wara ko wax te japp nga ni ki ngay wer ki ngay xagn ngir ndono ngir
1: mirage fm
0: buum ci bokk buum ci am dang ko bëgg xex xexoko xam ko xex ka dem bu de sa baye wer nga sa baye bu de sa nijaaya wer nga sa nijaay bu de sa serigne yow mako ci ko wax wer nga sa serigne diw juruko lo ban fa wax la ta bari lol ak bari da ñang ci commentaire diw juruko dem te li gëna wo doy war day dund ci diw momu lu ma 40 ans wala 50 ans wala dund ci 20 ans ne ci nukoy jox santu kër ga bokku ci kër ga jël ci njabor gi tak ci soxna yi bokku ci kër gi ci dafa dom bay ba faatu nu bedd ko nu juruko lol ba kagn dafa ñaaw lu ñaaw ngo lu ñaaw dara na futu ci daf nga ni japp ngeen ko de maam ngir dara ngir wer ki wero ki wero tayam wero ko mom sa bay ngay wer bu le sa bay wer nga sa bay yow ma di ko waxa ja bu le sa serigne wer nga ko bu le da ngay magum talib bo xamni yow xam nga ne xaw ci kër gi don ta xam nga ko nopil amati lo xam yeefit na la te yalla rebb na ko yeefit na yalla rebb na ko yeefit na de yoyu nan ko bay yoyu baxul ala li aduna rek waral moko waral nak ala rek ki fi nekkan amna taranga mo xam kilifa dina la mo xam kilifa adala mo xam borom bololo mo xam borom barke la jogena fi bayina ay bien ay auto ay keur une fois nu xol chambar loy chambar mom nak dama joge fi kaddu gogo do tax amna musu ko nga ci gemeñu musu ko wax musu ko présenter ay way tuturo du dara neufal nepp neppal yakku dara hein ta xamni ki fi nekkan joge fi yag yow mi di wax ta li nga amana dara leeru lu ci dang fi joge dang koy fekk ta boko fekk ni ko lay ak mom de waxal lo xam ba lu la wër ta leer la bu la wérul lérul la manu ci wax foko tukhalé la doon deug liko lepp nak moy jikko yaqi rek moko ron yaqanté bi ko jémal jëm ci ay kaddu hein li way kam nan lu jëm day xor kala gëna digam mu jaaré ko ci yaqal si yaangi tass bokku gaangi tass xarit gaangi tass talibé bi serigne baangi am problème na ci daara ji talibé serigne bi balax ngeureumam deug jek dik sa digënd ak serigne bi neexatul lu ko waral ay ndel fa jaar na man mu ñu daara ji ba légui ni nangam serigne ba goxal la jappala lola merala en la man la muñ bu nga dajé ci mboro wala ci cérémonie boko joxal xam joxla ci ci baram dulo nuyu ngeen fofu melni jali ñangor bo seen serigne ci mbedd bu lu dik seen dulo gis nga ko yakal melni xey dar wonul ko du ko jobani lo jemal way jim nga ne ma ki pexe ta xadim bar ñu faatu de mbir ay mbir la de bar ñu faatu deug la nak ku de mom yalla mom moy bind mom moy faat waye bar ñu dem ño xamni dara len yobbu xol galankor yi jek nit am ngam niwi hein ak tab dal ko ci paddu fu garaw fon nañ yobbu ci mamal ni kort dal ko kort kan moko def yaramu su teeku di newi hein di sakan borom do am jam du tour ndox du tour dugub du dugu gen munu dara mata duju mata tok fon dem ni def la ay way cey ke ko def def nga lu ñaaw def nga lu bon do xam nga ko def lu ci jublu tollu ci digu dolem ligeem ji tollu dara yene wo ko sa gem xagnal li man mëno ko bëggo mu dem nga galal ko te li gëna lay war ñako def kat mbokk ak mbokk lay do li jëpp mbokk ak mbokk mbokk ku la xam mo ko waye ku la xamul xamul lolu ñaaw na nan ko moytu bu ne ci armée li séram day daw armée bu ne ci armée li shot tut tut séram day daw séram day daw de digg seen gudugu ci armée li ngabul melni ak ñaan ñaanul ak njibal la yor bejeen bi sul ko ci bammel bi ki lo ci bëgg muy ne teudal ñared muy ali ko ci bammel ko koy sul fi ak neebu jogul du jog teud gi meen neebu teud ci teud rek du jog bala baye da ko fekk leena nga seen ko dem ci armée motax ñi ni ci armée yi war na ni contrôle di xol ban ku ñu ci barab yi melni koy ñaanul bejeen wala qatim bo xam day gas ko ci bop wo diw ni diw tede ni bu tede nako ko tede ñaret tek ci fan koko ne ñaret teud ku mata jog xey dara daluko tok prance da ga mu ne galet ak yut dama dokk ga te li ko lay wala bu doon dege sans sax xam ni mu nopul moy mu nopul ben mais dede da fi nek xol di sol nit ñi da fa nekkal di sol nit ñi man mu sama togo ben kilifa ben nit mu ne ma sama rebi li ci nek duma wer man ko lutax ishan kenn la ci man duma waxu turam man ko waral lolu mu ne ma duma wer mom ma dan ma jekku njibar gi japp na ma faw damay dem waye ñi may won ginaaw ba den ko jariño waye lo ci gis han lam wax gisako yagu dal mu dem te ni na togo ma wax mako ma togo mo mu ne ma sama rebi li ci nek ni duma wer duma ko wer yak nan ma njibar japp na ma jekku na ba doppi kort te ku ni kort amul fas amul dedet ku bakk sa japp nan ko ku la japp nan la kort fas yew yoy yep yag na am ta ba legi mi ngam tay legi na tay ji ku ni jemal ci kaddu ci waxal lu bon ngir nga déplacer fa nga nek ngir nit ñi bala nit ñi bañ la nit ñi en la du du moy la wona ginaaw nay dem ci maman yi jaral dem ba end ba mu jaral dem ba ca ko xat ci du rew ya deug nga tok atani gëna lu bari mais lolu ak mbon la li nga pass sa temps bi nga perte sa alal di nga jël am yakal ma fi xarib yakal ma xadim jaay yakal ma diwna yakko yakal ma goro jaay na yakko bu ma xati waxam ji soxna ma hein na galan ko na diju ki kay mu ko baye mu ko ha nu ko bëgge yow ka bar rek ci kat yalla hein dama kenn lu ko deg mu ñu ba ben ko fos en ci la musul yarama tambali sakan yarama tambali metti tanki tambali la fagni mu ciox rokk di soxo ga defef xey kërëm do xañaar tank nga bu sangam ci kat ci kadam xey liggey bu xey rek dañ ko yëkkat ci pour fon koy tek mustafa do na war ta fo dem fekk qarim ni ma wax ni lepp mi ci kër yi mi ci diine ji nañ ci l'islam bi nañ ci yoon wi nañ ci lepp mi ci kilifa yi kilifa ñu lepp problème ban kilif bok kilifa ko xam ban ko gal fa xol ban ko gal ko ra yagna diñu ko bu yegg diñu ko bu yegg ta ko plaasa mom yagna rek nako xolal yekati nako fur ko jele niko encore da ko ne ko togal do do jog li ko gëna ñaaw ngir xëccu po war rek alal autour ndob ak tank bu xante xana sax politiciens sax xana yoy fekku len ci han ki place am ben fi jog ki lim nek nako bayyi ki nangam ki bokku fi ki bokul fi ki bokku xam dal lepp may su ko wax wolof def ni junjou dana borom xel kon bokki aduna ngok dara julu fe ñaw ta de day ma tay fateliku
1: ceñex fm
0: limi metti di graw bo timé ku sukurat ku waja dem mi tim ku taxam ki de dem deng ko xamne xene wi de suba bu ci jël ci ngone fatogul di nga ka ngepi
2: jenti be fm
0: loko sol mu du jall
2: lergue fm
0: mu aji be deug xuli beut lolo limi metti am lu gëna metti day na takki tankam takki loxom sañ ay bakkanam ak beutam da am kan sangam set da sam kan bu xut du ni daluñ sol ni wonañ won ginaaw baye ak malakaaya dina dekk de ay koko yalla dogolan mu nekkal ci lu bax waw yalla dogolan mu nekkal ci lu bax tara def lu bax ci jaamu yalla la mi ko gaayé jiñé légui liko gaayé def légui def dafa deug la dañ ko teunk ci lu gaaw mais deug la moy ci sall nak muy julli gi koor gi nat asaka genn mburum koor añ makka bu ko ala jamaté yoy yeb baxna jaamu yalla la mais lu tewlu ban yow yaangi julle ke nanami do juk ci jakka yi yaangi wasufi ji yaangi julli ge sama wi tam lepp ngay julli amul loy daw waye li jikko bi nga yor moy waxtu wo kabaré sakal mi ngi ci nit na ko fagaagal bo degi wax sax en ko ken tax nga melako dama ba ci jakka yi patong noddu do fa noddu man gi sa jakka jox dekk bo xamni jakka ja lanu xëccu baray koko aw fi jobori pirgi rek ray ko gaaw xëccu ay jakka rek do fa noddu do taxo juma jek do ko jité ba xéray ko ana ñako ray legi koko deena bum nuñ ko amana mom bom ko mom yiblu ko jana bakare wacce ko xagn na legi ñom ñoo ci dess han kër ñoo japp ñoo ma dëkk ba meneen jappé di leen yobbu commandé wé leen yiñ ñi bay bon ngey wo seeni soxna seeni jabar lu firiku leen xamni yeen bay wacce seen jabar la ngay dem do leen di kat ci daadun ya lolu ku gëna ñaw jott dof noddu do fu julli di enante ba ci jakkay yi amna ño xamni dañ dajé ci bir jumaa yi du nuyenté bokku jan jakk di julli na da jaamu yalla mais lolu lan la ba di ko lo yow nek nga jaamu yalla atté ni ñu ci jakkay ji fajar tel fekk fi ko xam bokku fekk ci jakkay ji yalla xamni do ko nuyu du nga nuyenté bo di ko ci sappasi bo julle sa no xolal fa geusé dal dem ko sa yoon amul balanté ak amul nuyu ken du nga tulenté ay at té len do nga ko xolal baat bëgg poar kep do fa noddu xagn ko ba xagn ko noddu ga mu ñak noddu ga xagn ko ma xagn ko imam ga mu na ji dox ci juroom nga diko xex bu jang diko sobo te ga def yef ba nga tan loko ngir bañ mu jité la di tan loko tok ban ñi julli nga dogo yakal yamar dik taxaw julli ngir bañ mu jité la li olof nan baña xaan gi mi tambal ci bañ gi mi tambal ci baña xaan ga mat gi matuk kafara la silan foko jëmel lu fi day gël gël rek fo demi fi nga ba ci marché yi da ngay xélé nak ci marché place suba tel xidou bisi fekk nu wéral ay nan ci boutou place bi ba wéral fa ay dem al ci boutou place bi suy ko fa ba debbu sunguf suy ko fa nga xamni bo yewo bo xeyse bo du fa attention xol li bëgg moy nga ci ba tax jogi ci rek gis na ngay gis wala nga dem lay gis jël men mbeut ba mbott jam ci ay pousso ba mu jam wala guro jam ci fukk pouss ak nangam
3: yene gi deggu ko tenir fm 88.6
0: dina nan nako gisse bu ko xol nako gisse bu ko gisse gumba ba bu ko gisse yaq ba bu ko laale rek yaq yene ma tambali di am ay problème ki li doy li xew war li xew lepp doyna war la bu wax muy su ko wax te li wax ni lepp ñi may deglu yene ma ko xam li wax ni amna wala amul han amna de dem ci tolom jamburu bind fa am liggey lum bay ci tol bu ko jom ko jarño na de na ndukum di rosé ay kani rosé tamaté rosé soble jek ben way dox la gnaw yini wul tol ba xamni xur yu dox gi bi dox ak li ci genn ñaanal lako mu dañu señ atana wut dara jox ko mu gas ko bay ba guddi mu jeggi tankam ko nga xamé ko ko regul yalla de dela nga way regul yalla dem wax ci digi tol bi tasop tal kamat tal bi fay muy tal bi fay dal ne tol bi fay yoy ñawna yoy ñawna fami yaangi tojantay bop fami yaangi xex fami yaangi xulo de gaangi gaaw demu ñoo bako nefe ma ak mom dafa reer bëgg di biiram di metti nangam fi la tok ba bi metti ga mu jigi di xol sekkat yegg su faatu yep ci bari deug la yalla dogal ba waye ban ci lox mi ay mbir ci mbir njibar ko bari gi dama ko xam dafa am dafa bari xex mi sutnama nagat yimu ci nagat sutnama na daanu yimu ci na daan sutnama na de bum dem limi jay amul ne xam ma duma morom nako duma sama lox dugalal ci yalla sun ko han abaxna da nga japp ñeeku nga ñeeku wo ki nga xañ ligeyam bi ki nga xañ poaram bi ki nga takale morom mi ki nga xam ba xey da fay pexé baray ko ci ray gu gaaw deena de demna yalla mëna ko jigeeli bakaram ngir xam lu ko ci jotale bal ko jigeel ko ya ci dess sa digge sa borom def nga lo xamni warul lo def nga lu ñaaw bëgg na alal nuy la kay sa taw bu goor bi joxako ñaata ni la boko joxe alal doko jaxal da nga tibbe dal rek awaw nga ni d'accord na dem mbort du ben taw bi xey don sa dom mel na wala mel tollu ci digg dolem tollu ci wal ublamb wala tollu ci tag soxna xey jek ni nga def la ngay def digg ni xognat digg diko xol ni bo jakkal ak mom rek xol ko mu xol rek digg ni ko ne ko na ba père nga def wala baye nga def kay nga ñew ñu la bik fekk yow ba ngay jog mom mo tax na jog han nga ni ko rek jatt so guddi te bu guddi bind ko tab wala nobay metti wala bobay metti xam nga la xew de ni yalla na di mi kay mom jaxna ko mu da re dik rek tambali bind mi nang don waaw anu ñu bobtal yu bobtal won yobu ci mamani yegg xolal kër ngok han nga tambali nak di am lay suk la ko am yu dik mais tambali te di japp dara japp nga lu bon japp nga lu bon fekk nga ay xali sawara nga tibbu ko ngir lan ka nga yole lolu amna ci nday amna ci baye bi am ci dom bi am ci sans ki faaw na nga joxe ki am li alal da jaral lolu li kan lako alal jaral ci aduna te li lepp amna bokki nan delu wat xol ci ñu bax ñi ñeenu yalla sun borom bolel rawta ñu ñi xam ñoo yaaka Seigne Touba Cheikhul Khadim ki ñu nek wéram bi Cheikh Mamadou Fadal Mbake domi Cheikhul Khadim ja dama wax ni kep ku mëna doon wala nga mëna roy ci mom
2: ci ñere fem
0: ara kam bi Serigne Salim Mbake waxan diw mëna ci ko roy te xam setan la akay roy mata ñak no roy gaay bax yi ne deglu gaay bax jikko yu yoron jikko yoy no roy ci ñom ala jëru leen dara ala fi ñu ko tegal amul ko soxlu wuñ ci dara jaamu yalla ci jaamu yalla yi leen yor bokk ko jaamu yalla yi Aladji Fall Mbake nak mom la waxa dafa leer mom batam bobu rek doyna seuk may Senegal drapeau Senegal nan la Khadim verte son rouge han muni bu jekk bi moy duma rusulo ken duma sonal ken duma wer ken verte son rouge Aladji Fall la waxal meli ni ku tek wala ci meuna jangat ni tax man may Senegal drapeau Senegal verte son rouge duma rusulo ken duma wer ken duma sonal ken niñu leegi toroxal nit ak naan ci téñ bi la ñëmalé wër nit ci la ndëk heure bu ndaw day dal am lay sambul touti abay def ci xam heure lako defé du xol lu bax yam na def dembu ci trata ja lam defon ci lu bax du ko xol tay lim def tay rek ci alal bay tay ji ngi def na dal acio ah bet mo ci mom no ki xam na ni xol saway nagam xam fatu na dembu xol tay yoy jikko ju bax du ko def nan do ci gay bax yi serigne fallou bu mu ci royé ci jikko ku tabala won
1: cieñex fm
0: ku oyof la won ku bari bertin la ku bari ñari way batim daw ci lor kenn da ci dan dimbali alaaj mu fa da mbacke koko am jikko jikko xolam bam yoron yor ko mo gëna woor mu yoon beere jikko lu bare bare mu def ci ay teranga ak fajj aaju du ko def kon serigne fallou xamewul kenn xamewul ndiago ba xamul serel ba xamul jola ba xamul gerga xamul giwol ba xamul tiyan ba xamul layen xamul ken do marama rek ku ci nek seigne fallou bis dik na ma xetel la mu dimbi lo ci bis bat xangu choy mu yexal ko tal ñakare deugmal la mu no ci len seigne fallou jog safara lolé 1960 bi do fi joge ba legui ni ba tay ji 2005 mi fajj ajoy len nga jax lol sel am lo ñaan ci seigne fallou nga dajje ak mom ko lan ko may jikoy bax ya and ko magam ju bax de cheikh mouride sama bakki yola mitulo ka nga xam bu rul dara ko wax don sun tuba ci liver koko amul ba am ben jikko bi li yoni mel du mel ku fi yoni yegg du fi yegg nan lo ci koko nan lo ci mom cheikh moussa baye sin cheikh fatma baye sin ali baye sin bakki madina mami sin cheikh ali mami sin bakki songalo nan lo ci mom koka jalo roy baye dem baye ko njabon gu saw baye ko dekk bu dekk sañ bu yeggul jamono ju tat mitti tanakari man ca gëm ak fit rek beddiwul kenn gennewul kenn yakalul kenn xanyul kenn sa keur ku ci nek la nga mom bay ko ak yow xam ni ko su ja joxum doyna ko mom mu ne ca lolou mo jikku lu bax kuy bax je ngey dagaro ci ñooñu han cheikh moussa bak waxna ko ni jambar joju bu gagan kenn tari moma han koku kepp yalla dogal nga mujjë keur wala keur tege ci loxo war nga xoy ci mom taxol ci mom mo xam ab khalifa nga mo xam president senegal rew njitu rew nga mo xam president dayre nga mo xam nga am lo jité royal cheikh soa ku ci nek da ko partager am lu mu la jox terbali na ca lé taxaw bu jël ray bi ñaarém andi ko tuba taxar gi roy xeer bi andi tuba du liggéey jumaa ji yëkkal jumaa ji ba jumaa ji genn mu jëbël ko rakam serigne fallou serigne fallou ci jumaa ji kon bokki nan xol ci ñooñu nan roy ci ñooñu budé jigéen ñi nan xol ci jambar ji fat borom le 6 février soxna jaratu llahi mami seigne muntaka mami seigne sa basir nan xol ci mom ci mbax ci koyof ku yakalu lenn mustawakh bay ñetani mustawakh bay setan di téré ba di waxtanam mo tara ko setané soxna jara yu bari turukun neku ci lenn ci xamul lenn lu ak musor tam bu gatt la fi nek 33 ans fanwéré ak ñetti at la fi dundu ak saasu neew damu ji borom te lepp tugu ben place dekk na fi xur mbacké dekk fi mbacké kadior dekk fi mbacké bawol ba jéxala digeen ci poroxan tay ku ne poroxan ni soxna jaar mo ne momuko tojuko goruko sentuko fa la ko fekk waté lu ko may jikkom ju bax ja luko ko may mbaxam nga luko ko may dinem je kon kep kuy jigen wala kuy bax ku de beug bax beug ba ci gor gu bax sax wara nga ci soxna jaar kon sun jambar yoy bu len di fatte bu len roy ci ñom rek yi ma wax yi jëk ye rek yu bare bare bare dañ koy moytu nan ko moytu xamni amul lu jariñ te lo mu jariñ amul jariñ mbokk bi xama dafa melni 98 doon 628 13 37 fofu ngeen di jokk ak ñun mëno jot ci biir jotaay bi addu ci biir jotaay bi wax ci seeni xalaat ak li nga xam ci tem bi ak jotaay bi tem da tay li la tay moy jikko yu yaq yi yu bon yi nekk te wuta mëna ne tawr fe mëna jeex ku bax assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ku bax na nga def
2: ku bax
0: da nga wañu roy bi nga bal mo
2: Allah ma cheikh sar fa xarit ci yaga
0: ah est ce yi
2: soona xadi
0: walay walay walay walay mbake walay walay sar
2: bo balay ci dir émission
0: ndaysan twarkal la
2: li wax nak mom moy deug al haqu min rabbikum
0: ci
2: faman saa fa yu'min
0: la ilaha illallah
2: faman saa fa yu'min
0: twarkal la sey mam cheikh ma jajeufal ko xama ma jël mbok meta ñew ku baxi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam
0: serigne bi defara ci nuy xaarandi mbokk ci 88 628 1337 di siyaare ak ndokkel sëñ Mam Cheikh Sarr mom sëñ Modou Diarra Sarr sëñ Mam Cheikh Sarr mom sonna Khadijatu Mbacke sëñ Fallu mi joyna pegunu borom la 21 ci siyaar do ku bax ki assalamu alaykum mbokk mi bay balla jang na nga def
2: mang lay siyaar dañ yalla jam
0: mang lay ko delo koy jang
2: wa da ñaa te ko ci yoon
0: alhamdullilah tarakallah
2: wa deug yalla mu yoon lepp deug
0: alhamdullilah
2: yalla ñu yalla defal jam
0: amin amin ci barka borom to wa
2: mang siyaar na mbolam ci tol rebi
0: walay walay tarakallah jere jef jere jef
2: yaara ci sa fa mbor lu bare bare
0: tarakallah jere jef jere jef
2: ak baay ndiyaay tepp ci do re
0: ndaysan deug la walay walay
2: amar set mari sax ba jeen fa fal ko ba jeen ñu siyaar leen dal jam
0: tarakallah tarakallah
2: siyaar na baay mu tan lu bare bare
0: hmm ndaysan deug la walay walay
2: tepp ci do re
0: tarakallah jere jef jere jef
1: cieñex fm
0: amin amin ci barka borom to wa xamni ndaysan lolo mom moy tejeub kaddom moy baye balla jang mom seigne cheikh mbakam seigne aliou neena non ñaaral seigne cheikhum seigne aliou mu yagg fi te wer seigne mam cheikh sarr ñu ngi lay ziar baax sarr yalla yalla guddal sa fon te wer ak jeer mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah ku baax
4: jantib fm cieñex fm
0: okay ku baax
4: lergue fm
0: kogu
2: ah wax jamm to man ma ngi dëkk Touba Tawfik
0: Touba Tawfik nga dëkk
2: waaw gor ko ci du kari
0: hmm
2: manama lay duggu ci soxfan am solo trop
0: way turu no tuddu
2: am man Ousmane Fall la ci
0: Ousmane Fall
2: waaw
0: waaw gor
2: waata amna solo lo baaji
0: tarik alhamdullah
2: manama lay duggu ci sun
0: ndaysan deug la walay walay walay fall
2: may duggu ci afan amna solo lol
0: tarik allah jere jef fall jere jef fall
2: ñu wana lay duggu baxa baxa bax
0: walay walay walay ndaysan ndaysan
2: amna solo lol baaji
0: tarik allah tarik allah tarik allah
2: fa fay ñu sax na jere
0: tarik allah jere jef
2: fall may duggu ci sun
0: tarik allah jere jef fall
2: waata baana
0: ñu jajef fall yaay ya jafal li wax lepp deug la kara saraxu sona khadim bak rek lu mel non amna fa karok karok karok dana war ko bon ko fa jaar say say bu fa jaar da fa jotta nek mu do ko yobbu ko boko jay jay ko bak assalamu alaykum
5: alaykum assalam wa rahmatullah
0: bajan fama fal
5: sun goro mang lay xal bax
0: jaar fal fal fal jere jafal
5: ngeen di ci tege
0: lu ngi satat sun ci akay fal
5: ni ngeen di jajeufal bu baax wax len ñaanal jam
0: yalla ko yalla bole fal
5: di wax ne wax yëpp de daan am solo waaye tey ci raw ma
0: ci ndaysaan day walay walay ndaysaan
5: tey moo waxtaan si tubaarakaala masaallaa
0: tubaarakaala walay walay fall
5: dafa mel ne ni dañoo gëm yàlla te wóoluwuñ ko
0: dëgg la dëgg waa moo leen dal loolu moo leen dal
5: waa dañoo gëm yàlla te wóoluwuñ ko
0: walay walay loolu moo leen
5: dal ne ku gëm ne yàlla am na gëm ne moo la sàkk gëm ne da ngay faatu war ngaa gëm ne da ngay dékki
0: dëgg la ci lu wér ci lu wér dëgg la dëgg la
5: te boo dékkee nag jëf gi yëpp dañ koy saam
0: yaag sa borom dëgg la walaay
5: dëgg
0: la
5: dëgg
0: la walaay
5: kon mbir mi mën naa seet bu baax a baax a baax
0: walaay setantal de walaay dëgg la walaay
5: walaay war nañoo xool jëf yi ak jëfalin yi bu baax
0: tarkal la walaay walaay
5: lu am lu nekkat yàlla fekk na ko waaye nit ki nag mooy def coobaray boppam
0: dëgg la dëgg la dëgg la walaay
5: te coobaray bopp sab xol bu mel naka su dul noona mooy waral yenn yi nit doomu aadama man koo def morom doomu aadama am wala man koo wax
0: walaay walaay walaay walaay
5: no moom daal lépp daal mënuñu koo saraa sunu xol sedd na waaye wax ji am na solo loolu am na solo
0: kala faal jërëjëf faal
5: masha allah yàlla na yàlla yàggal la
0: allah amin amin amin amin
5: defal la tawfiq
1: cieñex
0: fm
5: nit ñi war nañ koo dégg bu baax a baax
0: walaay walaay
5: war nañoo dégg wax ji bu baax a baax te jëfe ko yàlla nañ yàlla defal daal ñu dégg ak
0: top amin amin ci barka
5: faal waaye defal ñu jëfe
0: amin amin
5: amin borom gën ñoo doon lay dimbali bu baax a baax
0: amin amin amin amin
5: maa ngi ziar ñëpp rek waxtaan di rafet na masha allah waaye ma kenn jërëjëf
0: jaajëf faal jërëjëf faal jaajëf faal suñu xarit suñu kulëre suñu yaay suñu bajjan suñu soppee soxna Fama Fall Touba Diène jàmbaari suñu mbokk suñu lu borom tay fa mbay la bu yàgg def bu baax nga nii wax naa ni baax baax na waaye yomb na lool waaye dëkk jaajëfe waaye moom la yàlla da ko dimbali ku yàgg baax xamaa lu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt 90 ak léegi moom melakaanam wii 1990 ak mi sëñ bi xadir jotee ci xilaafa ak léegi bi mu jógee boobaak léegi laay wax ni soxna Fama Fall Touba Diène ni mel ni la mel bàyyul ba ñëw Touba suppeeku naan bokk naa ci waa Touba déedéet yor jikko ju baax ju sell waaw yàqalul kenn lenn ku tooñ mu jégal la te du tooñ far benn yàlla yàlla gudda fanam te doole wéram ci barka Cheikhul Khadim siyaare la soxna Khadim Mbacke njabootam gépp sunu jàmbaar ñee nga ni daaw noonu ak moom ni ko soxna Fatma waxee rek nu waajal siyaar bi insha allah rabbi xam ni la Cheikhul Khadim maam waxa ni sama tey juna gàccaan na sama démb ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatullah
6: salaamaaleykum
0: maaleykum salaam
6: Boye Ndiaye
0: bàyyi yaat ma
6: waaw ñu ngi lay siyaare
0: yaa ngi fan yaa ngi Louga
6: maa ngi gën maa ngi gën
0: Ngën Sarr ci ginnaaw Louga
6: waaw maa ngi gën Sarr waaw
0: waa Ngën
6: Nay ma yang jam.
0: May sal barke sar.
6: Yalla na jëm ko na wax sa ñu ñaan sama yalla defal la jamm ak
0: teewul amin ñu ko yalla boole ci barke
6: sa ñu yalla bokk ci jige bokk ci dox ta yeb
0: barkal la jereje sal
6: wax sa ñu mom am ci na solo
0: ndeysan deugul sal
6: boole ndax addu lu baax rek mo ci am solo
0: deugul
6: lepp lu baax rek lu baax ko
0: gën deugul
6: wa yalla na yalla defal ñu jamm
0: amin amin ci barke
6: borom ñaar deugul defal ñu deug ak sopp nak
0: ba ya nga wajal kasso rajab bi
6: wa ñu ko adal baax
0: ñu lay sentu ñu lay sentu
6: wa yalla na yalla defal ñu tek ko te sal
0: amin amin amin amin barke
6: xadi yalla do li na xew di yaat nak
0: amin amin amin
6: di tayé seigne ko haa di ko ñaan yaa
0: daane wër amin ci barka borom
6: tuwa di tayé seigne barké gay ci daru gay di tayé seigne ak tamu ko ñu tam
0: ndaysan
6: ak seigne kerno tamu ko ñu dawaat ñu jëp ni tayé baax bay baal gën ñu gën légui
0: ndaysan
6: ak sama faam fa su ba jëmul
0: wallahi ku baax wallahi
6: ku baax la wax deug yalla yalla yalla defal ko jamm
0: amin amin ci barka borom
6: ndax ku baax la ci deug wax na ndax xali ku baax yaa baax moddi ben ko dem faal
0: ndaysan deug la
6: wala yaa baay ba ci mom mam cheikh mbay
0: ndaysan deug la walu
6: ko yaa sama fa jaay tan ci ba sama ma ka jaay gel yoon di yaa baay ba di gel mom ma dan sax ndi ko ci ba tam ba yeb di yaa mbakk ci ci te mën ndaw di yaa baax moddi faal wa de keur bara ni imi sa ci ne ci mu ngoy deglu yaa rebet ma ka daay gel
0: tan kan la
6: waye ñu yalla defal jamm
0: amin amin ci barka borom
6: tu sa nak wa ngul sa di ma bay ta sama kar tu ci ñam ya tan
0: amin amin amin yalla ko yalla boole
6: ak bëpp du bëpp yéne
0: amin amin amin amin
6: ci sa abdou fall boole ci ñay
0: amin amin amin amin
6: ci sa ñepp la bokk ci di bokk tari
0: yépp la wul ci jaajeufati bayyi yatma sar di wote ngën sar ci diwanu duggu ñong ko bëssi andi sa rawa sant ba siara wa montagne siara tam waaj al kéri siara wakar ahmad binta siara tam wa makka brage siara wakar demba fall siara wa ker palen ma fall siara wa ker wa kamit sambu siara jabotu sin amar sambu siara tebab serigne cheikh bashir siara cheikh ibrahim sambu mom serigne modou way di ñaanal sama momi bakkam yag fi deuguer di ñaanal cheikh abdou khat sambu borom yagal ko teweral ko ci barke cheikh khadim cheikh ahmad bamba xam ngeen ñu ci wata yu magalu kasu rajab ni ko xale ko ni mom dafa dajé ke bi ci bari waye fatanaka law yoon mo demé non lu bax lepp ci xaj ñu ñaan yalla bu lu ci jam xam ngeen ni sona khadim bakam seigne fallu bi fa baye ko leg rek gën nga bari ñaari wër ba ay fan ci la tollu dekkal ak boromam ba yéro doom yu bax yi seigne mam cheikh sa ko bax ki salam aleikum
7: wa aleikum salam wa rahmatullah seigne gore ndjay
0: wa kay kogu
7: abdou mustafa sall seigne sall lu
0: sa waji na manal de
7: aa baana la
0: e na manal ana waga seigne fall
7: ñi ngi la nuyu baax ñu xare
0: ya nga wajal magal gi de
7: waaw ñi ko waj ba ci lañ nek
0: ya gana ko de ci nga nek mo
7: sey barke dem aljuma la jige touba ci seigne bo
0: wa goor
7: han ah du reñ non sun sassi sassu su juma ñu sassu sun kër bay
0: ya gara na ko wa goor
7: ñu nañ ko def ci tolo nga nga gal kasso yu baaxa baaxa
1: cieñex fm
7: ya ya nga yalla in de jam kay ñu fekk ci jam am ci jamm te lepp lu wuti rek yalla nangul nako
0: amin amin amin sall amin
7: te suñ ko defal yalla yok leeram
0: amin amin amin sall
7: sa suñu barkem
0: amin amin amin amin
7: te jabo mi fi nek di xalé fam ak
4: waxti fa lepp
7: yalla ci yagul lol
0: ci dara amin amin amin
4: larga
7: fa jabo yalla ci yagul ci dara
0: amin amin amin amin
7: waaw ni abi ci gënaam
0: amin ndaysan amin amin
7: waay ñu ngi xéer baax di rafet waxtaan amna
0: solo wallahi ndaysan wallahi
7: waaw ni ngi nuyu baay malim bocc xam na mo itam ko bëgg seigne fall
0: wallahi wallahi waaw deug la deug la
7: wallahi xam na malim bocc mo ko xam na ko xam na ko xam na ko xam na ko xam na ko xam na ko xam wa wa wa wa ba ba ba ngi ñëw bofu
0: ndaysan
7: sama xamna non li téel fuñu tollu le
0: ndaysan targal
7: yalla yalla do jëxé
0: wa gor wa gor chan sama xamna lem ci sunu jambar ja seigne modou sar manu duppé cheikh moustapha fallilou ñu ngi ñaanal yalla jambar joji yalla yalla wonale ko maam ja alhaji modou fadal bakke ci barka cheikh na ahmadou bamba khadim ma takké ne ko waaw lol day sar wolof jaay wax nañ day mbag da ci gëna bop lol waye lu ko jige jige nak baat gën ko ko jige kon ko sona xadi bakke juroy bam seigne fall bay mor jara sar jur ko mu jur len lolou bako waxe wana mana nek seigne touba day mamam motax ñu joxon ko ciir bobu momi ciir bobu nak mu teyé ko te yegu ko nak da ko teyé rek doona talibi seigne mam cheikh sar jappul sona qadi ni ko yaay san wajur dedet modul serignum bam dan tukki dem Italie, dem France, Espagne, bala gëdë réew mi sonaka dé ko ñaanal moko tanal bis moko wadjal bu téggewul sëñ ci Sénégal bala luy kenn sonaka di lay jëk nuyu moko joxe fi mi jaar jambar ñe kon laq nga ngeerëmum laq ngeerëmul sa bayyi mu ngi ñaan yalla yalla ci bëkk boole laqale suñu ngeerëm ci barka Cheikh Al Khadim sonna ciara sar suñu bajjal ñu ko ciara bax di jambar jo xamni bu dara ko wax ni ñaac ci sonu suñu mam Cheikh rek kon dal la wé baangi nonu insha Allah rabbi ñaar fukki fan ci wërwa wëru wala jëb di la 21 di talata ci takusan moy siyar mi nga xamni yag nañ ko amal fofu ñu ñaan su mborom yobunu ci jamm ci barka Cheikh Al Khadim ni ko sonna fan baxé sawron defal lepp ay tawfiq di xara nday bokku ci 88 le don 628 1337 di and ak yeen rek ci jotaay bi di def ci jotaay bi beretu commencé leen wara yëkëti jotaay bi
1: ñeñ ak FM
0: ci defal jikko yi yaq yaqub jamono bi ñuko bayyi ki waxe legi rek ki nek darul salam gede sacc mom bo sacce baraw lek ko mu res xama yakamte ci la bok deug la xama pexé ci la way yakamte ci la nak ginaaw yalla dogal na sacc nga ko lek nga ko rongu te gis ken gisula xagne don sa wursat ndax leele nga deg dara reew na bu ci wursak nek yalla feñ bu ci wursako jexé du feñ kon sacc yakamte la mais sacc mom dafa bari yoyep bokku na ci jikko sew yu bon yi bokku na ci jikko chay chay ak jikko xaj lolou lepp ay pay pexal fan gu nu meuna jogal dina ko jogal bina sacc ci deren di jaral dem ci ak serigne yaw la legi gis fasnaaru goor ci bir keur gi wala am ta wala ay tala biri xar wala ay bali bali xam nu def ba jël ko day jarno jabar la yew la tak la ba nga ni ngod deug xam nga lolou am ci wax lolou du ko jar ci hein li sama fam fa wax legi rek moy deug bo gëme ni yalla amna te li ki yalla ko ko jox yalla war na ko meuna jox ñaan ko yalla dikku se loxo yalla demé rek wutiku te ñaan ko yalla dang ko wutiku te ñaan ko yalla te wutimo rafat waye awmako gis na ki am ko nako xagn xagn gi do yeb ci ay pexé pexé pexé yimo ci tay bu ñu te ligin tay nga ci ko bal mu daan ngir ray ko ngir bañ mu gis la man sama koñ bi sama koñ daaw sacc ñew ci gëna kër bonum kër gi yaw di teul jikko taxaw waye ñuko eh koy set mu ko dama di ñu ci kër gi ma jikko kër gi sama kër mu ko teddal polimi ko diko teddal bagade mutat dugal ni gam deug la alaji mom deug la alaji mom alal yi mom moko way alaji wutuko baba bu gënante ndul ko bal mu dé du tédé ñu alaji ta né man na raw da ko ndaxaru taxaru deugunul am la du gën yal tédna ta koku amana arma la yor mé ak jéma né pexé xani pexé da jappul waye pexam saar lay gënné ni ñi dal fi la nek ci bon fi dalan toll ci fi dala jamono toll ku beru da ku beru gaay jog beru dan sako ku jop no ngi la la nan la banu lu fandal way dem hopital lu koy fajj sowetas sapi bitel bin ordonnance escalaire xol contrôler fana no xol fa ina li ci xol gisnu jangorom fek dan ko werde werde ba fas ba suguf ba dem ci rew sariya du mutul ben deuk atana yew koko wamni ngoddu yaram ni wew ka metti bu jant bi fenke tang na yaram wi jog wala bu jant so bu di joge ay ci bu di ko man dara yu ban yoy may ko sama yene wako sama nga do ko beug yalla xagn nako joto ci sama ki takko ko xalim ya takko nga ne ha tak nako ba dem ci mamani bu ngi ko mala dara ñom ñaar fuñu jaxa sama sonsi le sonsi bëgg ci mom té wara and ci digënd sona ak borom kërëm du mëna japp ni li jëk moy jamru fam jam xama jam mom amul xalim jam mom fu jam mom rek dara man dara dom amul kaf amul ré bu sonsi togay fé wancé ko leen du moy ku nekk wa sama borom ginaaw du ko mala dara yimul ci lola
1: ñeñ FM
0: lolu ju baam mu taxaw tem ban sey yo xamni dane ni duguna ci keur sey sifa am ku jamu ci bir sey ba dal doguna ni yalla ma tour dara do fam dom sey bi xema ak dom fu dom tolo li duko def sey ci baram nek fa tok sa nonkasi tok sa goro gir fay dom tok ci bir keur gi ak sa ngabot fasiyene liggeel yalla dara ñu lulul yalla sa borom ko den tak son digal ko ci keur gi xolal mu fasiyene la bu fatang la ni mat tegg la fele lu meuna def pexe digel dox so digel serigne bi dina ko def parce bi do lo xam do la lijeenti ta nga mo ak ngeba lol metti ñaaw na nak dafa ñaaw juroog mom lu mon juroomi doomi gor ma juroog mom ma sha Allah ngeba tak mom ay doomi digel ay mul kalaf yow tak la nga fessi ci keur gi rek do na noddi hun tok ben place regle nit nek nit nak nek ku bax te bëgg dara te bëgg lu bax mais do tok sero sel lo am lo am lo am def ko ci serigne ci ngi dox dox su digënté mak waji rek mu xam mu xolati ge dem ba bolu ci njabot ga lu tayef am jabar bang koy tak fukata ñet ngi nanduk dem ma jabar ay doom fukki doom ak nangam nga xexex wacc ko gëna ko kër gi ne ko gëna sama kër bëggato ko gis gup xalé ñep bay jox ko xalé yi kuma jox ko ko teel bëgguma kuma na muñ nday mana muñ doom lolu xam na lu tayef lolu jamm de so doom na ci biir keur gi nga jek jek jur ko mbot ko ladantiko ba ma don am sigalaga mu xey tak jabar man la muñ ba nga man ko muñ ba nga genn keur gi dem deuk so doom ñi gi sey sey ciit ngeen sar nga dem ni faray nek legi ndax xolituma ci keur gi lepp ay mbir la day bay len mbir yi yeen jabar yi ñaan ñaan kat yi ngir yalla ay way te nga ñaan ci jubale nit ñi jubati nit ñi ni ñu don ne ci jamm yenenta jamm di waxanta jamm te defata jamm kuma na def legge war nga ma def joxe galla kuma na
4: jamm te fm cieñere fm lergue fm
0: balanga jangala xass deug yu koy gina man nga dox digënté xadim jaay mu soñass bu ñu tuddu ñom ñaar way te bokku don ta man nga ko tenta manu te nga gëna bor lu gëna and andama ñari ñang ci tuddu do ma nga ca ma sa jamono bokku sëriñ sa su nga dem ci daayira yi ñi digëna ñu kum di xex ci bi lay xex xex ci daayira yi xex chaay gi gëna yëssëte na moy na ci daayira nu dajalé addi yeye ba nga bu koor ko jëblé loolu bëgg na ko wax ci télé ab say say da xalu ci bi mboromi fexé ba tek xalibi wara fexé ba tafu ci xol keer xalibi mu na ci wétam liku dëng ndag pos ba yu ba ambulo ba yoy na ci baye xel tawé bari mu sa fi alaaji baram ak lu señ fal amna fi alaaji baram bis amna fi bis serigne bara mom serigne fallu am daayira bi deugandante ko siaré sama doon baaje mo yoonu xaalif bi tollu jamono yoy jamono alaaji bara tollu ci 300,000 dik diko jeubele xama nday sand gel jelle tam def ci posam jek dem ba yegg ba suuf ci alaaji bara ba ci barel bu jek bi mu lam pol bi xolal do tollu xam rek pol mu fek course bi gene ci pos bi and xaalif bi mod mu he da daru ma fek
3: baatu jamm bi wote jappelen fi ak wolor tuddu and ak yakar
4: jantibe fm cieñere fm
3: yene gi deglu cieñere fm 88.6
8: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nar tass seen keur motax ñu geustu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safara wu mana amadi yakar seeni soxna mana amadi yakar ci ñom mana digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé te radio yakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewam ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal délo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jele amo ci li nga beug ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret bu dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 amna ño xamne daño amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yek nga am ko te bëgg mu safarew ndax tawat yépay wër li kulit daawon daawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yépay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci soufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthros ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie iatale nak abdena lay japp nurona ak estomac lol bokkuñu way nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab deuna day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul plasam. Hernie iatal, hernie embolical, hernie dans la ligne balance, hernie inguinal. Moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé erni wala nga am warikosal woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci soufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lolou lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy gor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak kep ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daane rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay daanel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yu doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureux moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu def na dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gawa sonu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy saw

0: dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana di jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ fa nak joy ci la joy len
1: Asida mo gëna
2: kawé Djenier FM 88.6
1: faqat ghayr al-Qur'ani wal hadith
3: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kullu anil marami
4: Serigne bi dafa wax ni khassida dana yeggale mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya yusilu murid at-tarbiya li fil jalal wa murid at-tarqiya
3: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama khsayta man lam yahbuda
5: so man dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man picc nak ndax man na ma wacc fa laah ya do ko def ñu ko del dal xel de mané man ñuy wax wax ji da kon man may ñi ñi koy net li ni laahi ñi koy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yobbu
3: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakh shaytan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala tab ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaa
3: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa shkur kubya
1: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad sintu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
3: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
3: rudamaka idarida ya man abadi bi mujdidi da
7: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
3: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadh mudmina
4: khasida serigne

Jam to be firm. Dindo kelaka gërëm képp ko xamanteni yaangi bayyi xel fo man di nek biñu ko doora ci njabatuk serigne ma morom sonu jartulay ba ci kër serigne ma samba tian mi dañuy ziaré njabatuk cheikh modou mustapha al karim tabitaaw taaw yi ba kenn jël kenn kay fol kenn marul fane ni xam ngeen ne yow ma sara ziaré bobu ñu ngi koy wajjal waye bis bi nga xamanteni magal gu jëk gi momu tam ku nek xamna la ci wëru tam xarit bi lay doon di bis bi nga xamne ci la serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul jele won wajurum won jaarem indi ko touba momu tam ziaru am solo yoyu ñu ndokel gërem jaajeufal bu baax baax kep ko xamanteni yaangi bayyi xel professeur detel de visite l'anglais de lumière ñuy ñaanal serigne cheikh mbacke yagaak wër ak nala eggele war nañ koy ñaanal serigne cheikh mbacke khalifa serigne mbacke serigne modou mustapha al karim mom serigne mbacke madina suñu borom katte na ko te moy ko wër waye kasalika di ñaanal serigne abdourahmane mbacke khalifa serigne cheikh mbacke gende fatma nonu koy nuyo te diko ñaanal yagge wër ak nala eggele wa di nuyu serigne cheikhum serigne aliou ak njabatou serigne aliou mbacke wa di nuyu serigne mustapha mbacke mohammed ak mbora njabatou serigne mbacke sonolo ak gep ñi ngi len di ziar te di len ñaanal jam ak tawfex di wéle suñu ñok suñu ziar di jaar jeufal ak gërëm

santat gërem ndokel jajeufal kep ko xamanteni yaangi ñu fay baye xel buñu joggé doxantu ba diwanu ke sa mamadou fadel mbacké ñana serigne bo baraka yak gay wi rek na la égalé and ko mbolam julli yak talibé yi kon nañ koy ziaré ndokel gërem jabotou cheikh mamadou lamine bara borom mbacké ka joro guy mbind ak kep ko xamanteni yaang fofu ci daara khoddos wala nga nek fofu ci diwanu guy mbind ñi ngi lay ndokel ko gërem ziaré ka ñaanal jamm wa di wélu nuyo bi ziaré

0: Acanda kel gërëm jajeufal bu baaxa baax njabotuk Cheikh Mamadou Bazir borom bekk mektar bi ñana Serigne Moustapha Mbacké Khalifatul Am Tariqatul Mouridine yag wërël na égalé
1: ñeñ
0: ñu koy ñaanalé njabotuk Serigne Abdoulaye Lahat ñana Serigne Sidi Mbacké suñu borom katnal ko te moy ko wër waye kassalé Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir Mbacké mom ñu koy ñaanal suñu borom katnal ko te moy ko wër non nañ koy doxanto ba ke Seydina Serigne Salihu di ñaanal Serigne Cheikh mi ñi jëccu neppegu ñu suñu borom yok yermandem tass ci barke way ki ko wote ju jotta bi yalla suñu borom yagal ko fi te moy ko wër muy nal deegal ci and ko mbolam jëwtuk Serigne Salihu Mbacké non lañuy nuyu ko ndokil ko gërem Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Soyibu waye kassale ke jëwtuk Serigne Abdoulaye Mbacké borom derbi kassale ke jëwtuk Serigne Ibrahima Mbacké yalla ay bor mom ñi ngi leen di ndokel ko jajjufal ko ñaanal jamm ak tawfiix ba ci ke Serigne Murtala Mbacké tian mi kon non lañuy ndokel ko gërem ziaré doore won ko ci ke Cheikh Modou Mustapha Al Karim waye lako jitu ci ke Serigne Mam Morom Soro Diatoulay Mariama bu sa ñaanal khalifa ba yagga wër ba ci ke Serigne Massamba tian mi waye non nañ ko doore waté ke Cheikh Modou Mustapha Al Karim ba ci ke Serigne Murtala Mbacké tian mi doore ko ci mbolam Cheikh Yannou nak Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul su ci jitalen jabatou Mass Ibrahima Fall Lambar Mouridine ba ci Cheikh Serigne Touba yi

0: dayu balam bolam sheikh yep ñi ngi leen di ndokkel ak ziar di ziar bolam kilifa di ne kilifa de yi
1: lo
0: xam ti wa wagna seen kew lox ci ne ba la yeen kep ku na sa dula ilaha illallah sa don muhammad rasulullah cianta ngeeram dal dina lay ñeel jotay bi leen ni beegal ci di leen bëggal dal de fasiyene ande yeen yaato ko bu mu yaato légi ci kanam dina ubbi bu mu jokko gi ngeen mëna and ak ñun ci 88 bi lay doon 628 307 la bak sonu xadi ndjay bu ngaay lañu daal di andal biñu sété ak ba abdoulay ñang yatt ko bu mu yatt jox ko mbolé kep ku koy bayyi xel kon dañu daal dem sété ba abdoul sété sonu xadi ndjay bu ngaay légi
2: amadou fallilo ni ko

0: 88 dilay doon 628 13 37 la ku bax ki mon ko salamu alaykum wa rahmatullah mbok mi
1: salamu alaykum
0: wa alaykum assalam seigne pap
1: sama ndax nang def
0: sante sun borom bu baakha bax ci bu
1: ñu ziar
0: ñi ngi lay delo ziar bu wéré wé
1: ziar amna def ñi ngi dugg
0: ndaysan degg la
1: ñu ci dugg alhamdullah gënta alhamdullah
0: alhamdullah amin ndaysan amin ya rabbal
1: ci ziar ci wax ci
0: ci ci sa waaw
1: ziar bay balla ba
0: bay balla jeng seigne sey xamna fi ne moy iwte gaay mo
1: waaw di ko waay iwte gaay yaar ba jeng sam sa
0: ndaysan
1: ya ko ziar yow mom
0: jere jeuf seigne pap contane nan
1: ko ziar sam bokk ba tel gaster yeb
0: ndaysan
1: ci sax seigne jilu drama
0: seigne jilu waaw
1: ni wa tay ko ma dal daara ko dug
0: deug la
1: xam na mom ni ni no
0: waaw ñew na de inshallah
1: ñu tay yalla yeb buñu fe jam
0: allah ma amin
1: jeen dal alhamdullilah rabbal alamin
0: amin ya rabbal alamin
1: ko tari seigne ci wax taw man ci
0: ndaysan jere jeuf seigne pap ci bo contane nañ ci yow

Serigne Pape ci bula mom Serigne Cheikh Diaw Mansour ma ngi koy bëggé bu baax diko ñaanal jàmm di nuyu mbolem Baye Pale Baye Pelé ak Mulor yi ñi ngi leen di bëggé waay ma soyu du leen ma sa faté téyër yi ak mbolem baykat yi ak ñëpp rek jëbëne kenn ku nekk rek ya nga xit ma ñi ngi la ci nuyu waay di nuyu mbolem ma sa ambulay yi ak lepp lu waay di yëngo du leen ma sa faté ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen bëggé andé mbaté ci 88 bi lay doon 628 337 la ku baax ki mëna ko assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah mbokk mi acu nañ ko xalat kon mbokk mom batay ci 88 bi lay doon 628 337 la ñu yatt ko ba

0: koku moy gën gi imam moy kaddu yo ngeen deg ci batu jamm ak kaddu mag ñe radio bi wota jamm ak jappalante wolante uganda yakar ci nim ko tanké ragal yalla ak toob ak jéggul suñu borom jéggal ñu kon yalla ñu ko yalla fayal jambar joju la nekk ci waccay magalam tombek adion bi di ñew di ñett fanni tam xarit ñaan yalla ñu suñu borom yobbu lepp luñ fa ñaan suñu borom nangu ko teful ko njabot gi mi fi bayyi suñu borom tek ci loxo ñuy ziar mbolé njabotuk serigne modoul abdou khadir mbake yépp door ko ci suñu yaay soxna tiara lo waay cheikh abdou ak serigne abdoullah ak cheikh moussa ñepp ñi ngi leen di ziar ak soxna may serigne djili xuma sama xel dem ci mom sama xarit ba mom mang koy bëgg ba diko jox wacc wayam ak mbolé njabotuk serigne abdou khadir mbake gep ni ñaan serigne cheikh mbake mu yagg fi tanda ak wër yagg ko andak rakam je serigne basirou mbake mom serigne abdou khadir mom ñong koy ziaré di ji ziaré mbolam wa touba gede yépp ñi ngi leen di bëggé sonna sey cissé ma ngi leen di nuyu sonna yassine
1: xinu tar sax

0: dung wang xie tay di juma ye ko ten law buru ak law na lam bani yulli mustafa buru ak law na lam
1: ndessa bala ngon ak 428 bi 628 307 la ko bax ki assalamu alaykum bismillah mbok bi ayo koko nañ ko xaraat amna ngantul dox suñu digënté ak mom han fo bëgg dem daru xuddu
0: bala nga jox borom ndar mu xeyabal kuna la gi ngir daw sa lay di
2: mustafa jant ba xam jant ba xam jant ba xam jant ba xam jant ba xam jant ba xam ci ñara xam
0: di mustafa nala wayangulo
2: hizikuti
1: a ca 428 dilay don 628 307
2: la ko bax ko tenir fm 88.6
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wala
3: janagne
1: do bay mouride jeri si la way
3: ñi
1: ngi lay fay te dila ziar bu wéré wé
3: yalla nga mi ciar
1: allah amin ndaysan
3: day ñaaral ko ndugu deug wé
1: amin yar ba alamina
3: yalla seigne man taxam ba kedd ko ñaanam yag do
1: amin man nako de
3: ko ñaanal bokk talibe yeb
1: borom amin ak yew tam ak borom julit yeb rek
3: sen amin amin yalla bay samba lokal ma dugg
1: bay samba waw
3: bay yalla ma sal gam sar
1: aha
3: bay ba cheru gay ka ma sam bay
1: deug la ndaysan
3: bay ma su ko am baw santi ba bay ang sal ko sen sal dana sanjay santi ba dana ma ganjay jello bi
1: ndaysan
3: bay musa ci la jello
1: deug la
3: wala anta jom barom
1: aha
3: wala bala ka sa takku bi sap bay dawulam ben dal jam
1: ndaysan
3: sen bay modou ben ka dem fal
1: bay modou waw
3: bay mbake ci ce kat monou ndaw
1: aha
3: sen mbake job ka sa ko ki
1: ke sen mbake job ka sa ko ki waw
3: bay bala jam touba
1: hmm
3: na fek maris
1: deug la
3: tono fama fal jemul
1: ndaysan
3: soye bajan dakar
1: hmm
3: akar ale goro jemono do bay ken
1: wallahi rafetna
3: jerejeuf
1: bay modou jeri jerejeuf contane nan ci yow tenta ngeureum ñandala wa señu nidia serigne mbakelo ñu ñong koy bëgg ak mbolem wa dëkk ba yëpp di leen nuyu wa ñambaane suñu xel dem ci woon ko sa ko ki yëpp
0: yeen yu boyal nanu ya bay beende
1: a ca mi ngi noonu bay modou jeri si la ñi ngi koy bege bu baax di ko jox wàcc waayam di ñaanal mboolem waa Louga yëpp di leen ndokkeel mono ko cente ngërëm ñeen la ci yaatal gi maam Thiorna Ndiaye ñu ngi koy bege bu baax a baax waa di nuyu Baye Ousmane
0: jaraa ma maam jaar jigéen ñi mbooyal
1: na

0: aja kon jaji fa lañ ko serigne khadim gey lañu andalon yatta ko bamu yatto dañuy setti serigne bara je sikurullah jox ko mbole kep ko xamanteni yang koy bege mo di jeri ñing la ci ni bu baaxa baax ndax donte bay fallu bu jall na wa di len dokkel ko geureuma ko ñaanal jam ak tawfiq serigne mourid cisse ñing len nuyu
1: la ilaha illallah la ilaha illallah
0: serigne babakar bey ma sagade xel dem ci mom serigne kossofal ñi ngi

0: da te xol garage fofu ci daru muxti wala daru khudous ah
1: waasi
0: ngi lay bege bu baax di la jox sa waccu way sama njaña fal touba newga soxna fama jema nga fa suñu yaay soxna fandong diwanu messere mam balla waye si je yep ñi ngi len di ndokel bu baaxa ba serigne abdag wa keer ge seññ mbolam xalé je keer ge yep ñi ngi len di bege serigne bay ñang ma nga fa di ñu bayyi xel
2: sarxu
0: may ko la bañ jemeene ma nga ci yese messere di ñu bayyi xel
2: aw bakka sa allah
0: ya ba sen ñang xel dem ci

0: assalamu
1: alaykum bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé

0: ci man jël nuyoo bi teg ko ci loxo Abdou Thiaw, mu teg ko ci loxo ñoom Baylat Diouf. Ñu ziarel ma mboolem ku lu ku nekk ci garage bi rek, ñu ngi leen di jox suñ loxo. Di ziare mboolem ku chauffeur rek te nekk ci dëkk bi, nekk ci groupe manuel bi rek, ñoo ngi ziare ñëpp ngir bañ a fàtte kenn. Ñu demee ni ki ñoom Mbaye Ndour, ñoom Djibi Ndour, di ziare ñoom Mbaye waa MK, ñoo ñëpp wax dëgg fa yàlla ren jii gis nañu seen jëf dag seen taxawaay ci chauffeur si. Ñun moom képp kuy jàppale chauffeur rek, suñ taxawee lépp loo ci def ci lu baax dinañ ko taxaw wax ko. Kon sant nañ leen ci bu baax ñoom itam, wax dëgg fa yàlla taxawaay bi am na solo. Ñoo ngi leen di ziare ñoom ñëpp, di ziare waa HLM, ñoom seen i camara, ñoom waa Corniche HLM, di ziare mboolem ñoom am di saar ñëpp daal, di leen jaajëfal bu baax, di taaxir lu wàcce kaddu gi foofu rek ba ci kanam incha allah.
1: Barakallahu jërëjëf sëñu Cheikh Nou. Kon xam naa nuyu nañ ñëpp, koo xam ne jël nañ ko te daan ko nuyu mu xam ne li tànn doy nuyoo yombut. Waaye yéen ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu, waaye leen siyaara bu baax a baax, ndax noog yéen danoo yàgg. Di nuyu Assane Ndiaye nag bu baax, sama sëñ Assane Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax, ak mboolem chauffeur taxi yëpp rek, waa centenaire moom moom ñu ngi leen di nuyu rek. Waaye ñoom ñaanam nuyu dañoo amul solo daal, dañ dul woote mukk, moo tax moom waaye ñu may leen boobu. Bu ko dee nuyu ñëpp rek, bàyyiwuñu kenn. Bàyyi soxna mère Seck waxoon naa ko, waaye ñoo ngi nuyu bu baax. Sunu bàyyi di bàyyi rajo bi moom itam ca diwaanu Touba Baye Ball la, la jeeg ñu ngi lay nuyu bu baax. Bàyyi laa ji Mbaye Gueye, waaye Moudou Fall ñoom ak waa commune ba yépp rek ñu ngi leen di nuyu. Di nuyu bu baax waa Ndindi fële ca Ndiaye Touba, ca Touba Ndindi, waaye Ndiaye Touba ca Gël Tappe. Moom itam ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. Baye Moustapha Diouf ca Kéré, moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax ak waa Kéré yépp rek. Nuyu mboolem Dakar ak Likoor, Louga ak Likoor, waaye Touba ak Likoor, biti réew, yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax. Tabarakallahu. Xam naa ne kon dañuy dugg rek ci liggéey bi, du ñàkk yu xëy yi dellu si rek, ñu di leen tadagal, ndax yéen wax dëgg yàlla si nag pay dan koo amut. Kon ku ne xam na ne fi jamono toll waxoon nañ ko keroog, xamuñu kañ lay taw, la yàlla def tuuti nan ci xam ko. Waaye nag lañoo bàyyi ak maam ñoom daan wax, suuf gamb na. Yaakaar naa Baye Ball la gee ñoom xam nañ ne suuf gamb na, Baye Morta la gee ñoom it xam nañ ne suuf gamb na, Baye Fall set setal ci jumaajat xam nañ ne suuf gamb na, ak ñoom Laayloo ñoom ci Tindoo di xam nañ ne suuf gamb na, ak mboolem ñi nga xam nag dañuy bàyyi xel daara ji tool bi ak liggéey bi. Rawatina nag di dem ak a dikk, xam nañ ne bu suuf gambee rek du yàgg nawet dikk. Bu nawet ñu la cëpp dafay ànd ak jafe-jafe yoo xam ne benn mu nekk ci ndox mi taa ci yoon wi di sonal borom oto yi, leneen mu nekk ci loo xam ne day indi ay panne technique buy taw, moo xam guddi moo xam bëccëg, mu yombaam lool ci oto yi ak yi mel noonu. Ñu ci waxtaan incha allah wala waxtaan ak ñu ci base yi nga xam ne dafa nekk waru gar ci képp koo xam ne da nga yore oto boo xam ne day def transport, waru gar la ci yow. Waaye képp koo xam ne da nga yore oto boo xam ne day yeb marchandise te kaw ga du muuru, kon base waru gar la ci yow. Waaye waru gar la itam ci képp koo xam ne kii da nga yore tata wala carapit boo xam ne ca kaw am na loolu ñu naan ay tur te nga yeb ay nit ci biir, kon fatt loolu waru gar la. Yooyu daal daañu topp bu neexee yàlla. Kemp daal kattan rek dolli sunu bopp, waaye dolli ci mboolem ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel émission bi di la vitesse 3 mort sur 5, ndax accident metti na te accident baaxut. Xef ak xippi rek mu daal di am, te saa bu amee mu daal di jur ay yëf. Ko dee du ñàkk fan yi gis ngeen am na lenn ci ay accident yoo xam ne ñun ñëpp ñoo ko doon gis, démb rek ci mujj ci autoroute bi nii fi nga xam ne fu faral di am la. moy école mariama nias wu ci beuritolu aslem bobu ni wu ci bo fi danaka koloban la nit ñi daan wax bu jekk yeen ci wax nak daara ji mom du wax ci lu melni nonu waye xamna daal fu wex la fu tang la fu yomba am ay jeey la té li tax doon wax yu mel nonu sa bo fa ñewé tanat ci code de la route bu dé ñaaré auto lu bo leen fa féké nak daal di mëna xam bi joom té lool moy katoñ yoy nak lañu wara gorgorul ñun ñepp nga xamné kenn ku ñu nekk dañu gorgorlu ba nga xamné bu ak ci da ñewé mën na ñew ci mbett way nga gorgorlu ba baña toñ lu ak ci da metti metti bo toñut ñu na sédna lu matériel yaqku yaqku bu dérét naccut ñu né sédna waye bu benn bakkan wadé nu mëna mel ñu né metti na gis nga sun mbokk yi gone yoré deux roues yi wala sax mëna ñu yoré deux roues yi rek ndax mag ngi ñepp ci nek légui ndax nek na phénomène bo xamné dañ ko jappé ab liggéey té ñi ñu ko bëgg def liggéey yoon daf ko téré dub liggéey té sénégalais ñu ci bari dañuy topando ndax wuti ñu yomb waye li ci nek ci ay lorangé xamna kum dalagut waye bis bo ci tégué sa bëtt doto ci bëgg dara té dafa melni dal bu boko mënon wax mané xeyna mat ga ci war amut ci ñuko yoré wala dañ ku bëgg daaru ci téne boko joxé pa ko mu tié ko lool lay niru waye fan yi li leen di japp bari na lol alter yu bare bari da nga gis ñu leen di kar leen japp nga gis ñi daw do ba seen alkati yi depp legi rek mo ci mujju ñu na ba tolo grande mosquée ñi ku joge peter seen ñew ba duglima seen alkati dafa freiner demi tour nga xamne réflexe rek boy xef rek ñi yenu la da da yow ya leen yenu fekk ñom ñoo la yenu xam ngay do bam neex la te yaang yeb ay nit wala yaang yeb nit ba seen tak der do xolo sa bop xolo ki nga yeb nga xamne alal du dara xolo sa bop xamne gañu yemut ak dara nga demi tour delu fa nga jogi won te do ci am sax loy xalat yoyu nak ñi ngi leen di japp ga waye japp bi leen japp baye gi leen di baye mo yom mo tax ñu tuko ba kon gis na nak tay ñu soppi wenen du doxine gis na ñu jël ay tien legi def ko ci ñaari digënté du ma wax fi cité fi mu tollu bu jappé jappé legi bu ñu dañ ñew duggal tien gi ci réwo yi duggal fé yobbu ci bé porte bolé tej ndax bu lu gaay dañuy daw ak moto yi waye lolu duyut fexé ba ko ci japp bo tagoy ak mom lañ dencion daw rek bu dé dencina lolu dana jeex tak bu dencu tit bo jaar ak mom fo xamné day xam ci bokam lay dem mo xam nu muy def bu ci jogué ba fay bu dé dañ ko wara baye buñ ko baye mune li dé mom na ci génn mo gën ndax li baxut solo na nit ñi wit solo nañ sa xor ci wit dam nañ mbolam ñi dox ci télé bi traverse gañ nañ ñepp sacc nañ posité ñepp fim ne kenn mëna tuto yor dara ci yor yi di dox ndax lo yor ñom ñu keuf ko ganaano sacc da daan yott légui sacc dem ba wax maagi ni ke soyf di ding ding yi wër war lo xane motaru police bi mënu sax mënu leena jot ndax ñom dañu do ba ak ñu nek sa dugg ci mbedd yeek ruqruqat yi nga xane moto alkati duñu fa mëna dugg té ñom ño gëna bari auto yi daw ci ko télé bi fim ne war nañ ci sét wénenu jogin wo xamné deug deug dal dana am safara ndax xamnaay li mo meunte wi lol dal ñu def lolou subbu bu ñeek bi te moy wajtaayo nayet bi rek suuf gambuna li nga xane mo war ci auto yi ñu waxtaan ci waxon na ko leg bas yek bu de lu wara suudi ñu suudé ko échier glace pan ëpp gënu ko reey wess fo de position lu ko nga pan ko pan gënu ko reey ak bokay lim do jexal ba kede mu yene ngi do gis ben bis bo xamne te ci fi ci senegal la nak dafa melni sax dama yakane ci pias bi la yeb ba nga xamne bi limu yeb ci kaw meunta ronu passerelle bi te waxon nañ de dana 4 4m 85 kon defé na lañ waxon ñom ëppal nañ ko ba ex ci mënu jall ngay jël ay bant di ci deg di buux muy ram ngay buux ba bamuy genn koku bo defé accident ci yor ya ko tay bu fekke nak dañuy wax rek ñet ñor ñural yam ñet fa ñu genn ci ne mbala ya nit ñagi bëgga dé ndax loolu jërta taxaw tém nak suñu mbokk mu bes mi deblat ñay nga jog sa ndorte de mom deg guñu ko gisagun ko yitam waye bu melni li fi amone mukk li fi amone dara jagu ci te dara baxu ci kon nak yeen ni ngank transport bi ak ñele ci jappale nañ do la jog taxaw xamne deug do ngoy deug lu du deug du deug di nuy si ablad an nak bu bax ci monsieur mam ball ak baye jaga ñang ñom baye bacci jabay baye cheikh kebe ñom xamna ñi ngi ci yoon wi ba dal useynu lo de gis na ko de
0: bismillah alhaji ayib ñoo ngi rafet lu bo wax introduction mission bi fi nga doore amna solo day fekk ni rek dañu nekk ci dekk bo xamantene mom sa buñu yaakaare ne ci secteur bi ñu nekk dinañ ci am safara rek ñuy gëna am déception waye dañuy gëna ñaan yalla suñu borom ubbi xelu ñi nga xamantene ño koy jité ba ñu doxal lu dépok li nga xamantene acteur yi loolu lañ soxla loolu laal ñu koy ñaan yalla di commencé nak di wax ci li fi nga dooré émission bi moy suuf gëm na moy ku ne xam na ne tollu nañ ci cioron ba nga xam ne ñu ni ko la fi waxe gestu taw ci lañuy tollu ndi waaj tayu nawet nga xamantene ku xey xalaat nga ne bala betaset nga gisam ndox fofu nak da fay laaj ñun ni nga xamantene dañoo yor damar yi war di daw ci tali bi moment bi moment hu waajal damar la xam nga kéramang la koy wax ci bëre ba fe ñuy nekk mané la jamono yi kep ku ci yoru damar war nga taxaw jema xol noy safara yeen mbiri ba bala la ndoxa bet ngay tollu ci yeen jafé jafé yu soor du tok ba taw ne kët ngay doga tollu ci di défar yeen défar amna yo xamantene jamono yi lañ ko wara waajal défar ko surtout auto transport en commun taw waru ko bet mom warna paré ba sa bu taw ñëwé nan lay def ba liggéey lay wax waye nan lay def ba lipané ji li ma yaqulé ci taw bi war no bet mom parce que nak nord bi yagna asaman sangi signalé wu tout temps di woné nawet la naka ñëw na fu ne yaang fay dig taw bu wacc ñu nekk ci dëkk bo xamantene dafa bari ay travaux yo xamantene commencé nañ ko gas tali bi yé yégut ken xamagut kagn lañuy yégalé té pax yi bari na ci tali bi té dalay lér né li ñu noro daj su yalla defon tay ji am ndox né wip tawré ji jafé jafé circuler ci dëkk bi dina doon problème lol kon nak di waxu waxtu mala auto yu ndaw yi wayé auto yu mag yi nga xamantene dañoo tollu ci yoré dem gek dik gi nga xamné ci lañ ñi yaakar di dugg war nañu waajal auto yu waajal seen bop défar auto yi ba nga xamantene boudé auto bu sen la war nga téla jël say matuay jamono yi bu laajé taxaw défarat toiture wi nga défarat ko ba du yalla du taw nit ñi du ci dugg di toy boudé auto bu wara yeb marchandise la nga xam lay soxla mu am bâche nañu téla wuti ay bâche waye yeb ay nit mbalé sen bagage dem voyage longue distance dem bëggen ab taw dablaté mono aw talibi na maselu ci bib garab ak fi lay selu ab tali mono su ci selu taw auto transport day basse buy tawit li nga meuna def bo meuna to dem nga taxaw waye mono taxaw di selu xaar ndox mu baña toyal sagi jambour yek bagage jamm lolou mom musiba la dañu tollu ci jamono yi nak tel ko wax nit ñi meuna tela préparer wu ci liñ ci mën benen bi ci top muy walu borom suñu mbokk yi nga xamantene ñoo yor deux roues yi nekk dëkk bi sonal 8 ñi utiliser tali bi li ngi ciy dund rek loolu nga wax sank rek kéra ba léegi ñu ngi koy dund am naa dimanche moo saaga bu ne saaga nañ ma ko ci nga xam ne dañ lay fekk tooñ la ba pare di la saaga pour nga waaj tali bi fan lañu mos a gisee deux roues mën a am priorité bu mën a fekk auto waaj may ko mu jàll moom ñun ñi am droit di fay kayit yeek yëpp ñun daal nooy ki nga xam ne ñooy tooñkat yi nga xam dañ ñoo war a fekk ñun nañ leen may ñu jël ñun ñu droit ñun li ñuy fay moom amatu njariñ waaye nag comme dañu tollu ci jamono bo xamne dañuy bay bayal ben bir bu mu mujj sax fi ni garab dama yaakar ne xejna comme ni ñu nekké ak ñom jappnaane buñu sonné yef yaangi wañiku nak ndax choono gi ñuy daj jappnaane ku ko ci daj tay daj ko suba semaine bu ne nga daj choono yi ma gis ñu leen di tek bu yagge leg nga set leneen lo def kon lolu mom ñu ngi gëna rafetlu bu baax takder yi ni ñu ci taxaw di gënne ñaan rek ñu gën ci taxaw ndax lo xamantene jëmalew tub de kanam té limuy lagal ci nit ñi mo upp limuy handicapé nit ñi mo upp wax deug fa yalla budé am xey lay du xey mu bax té bañuy dig nit ñi nak am xey mu bax lañu digi dawali moto amut avenir dum xey age bi nga tolu bay alaaji di dawal sa taxi bi giso sa morom mu meuna yor age bi di war de runa dama yeb nit yow ko ñew ne ko maybu la sax mo lay jika xol nu muy def nga xamne yow mi boko yobo ci daanu ngeen dem kon lu jëmut kanam wax deug fa yalla jarut ñu ci xeytal xalé yi te fim tolu métier mo dem soxena ci ay apprenti muy tailleur yi muy métier ken jangatu ko xalé yeb dug nañ ci ciak ciak lolu nak impact bu reey lay doon ci kanam la nak mais dina juri lu reey reey reey fim tolu secteur bo dem rafalé nañuy apprenti ndax ciak ciak bi kon ñoo ngi dawlo gu ndol rek ba ci kanam di len ci deglu rek bo ñu andi wat ci yenen
1: barakallahu bu feeman sax bax wax nga lo am solo ciak ciak yi limi ñeuk def moy xam xam lay ñeuk dakk ci rew mi ñi ci bare bare bare ci goor ñi tapalene ba jangatuñu bëgg rek tew mi tew ciak ciak mayul xam xam tew mi tewit sim bax bari wut lo rek waron na tax ñu éliminer ko bo deglo tay ñi def ay examen bo deglo lim yi da nak ay jigen lañu budé ay goor bari wuñu té ñi ci bare bare dem nañ ba génn ci jang mi bien que phénomène bu bon bi ñu ndiko fi la jël ñepp 8 kon lolu ñay Touba déngalé suñu sambu indi yéet sawar ci tol bi
2: rajay nga wacce sa kaddu rek yaak osoy nopi lay yëkëte sama kaddu xamna la lay taaji amatina solo lol da nga ñëk wax ci auto yi transport yi waccay nawet ndax ñun auto yi du liggé tay def transport bo lewul leen ci suñu programme duñ waxtaan ci seen programme auto bu nga xamné transport la wara def dafa wara mengo ni transport mel nawet betut kenn képp ku sa auto dugg ci nga jab nit muy taxi muy car rapide muy bus muy njaga njaag lepp luy transport ay yéeram yaq wala leneen dal ko ci togn nga leen yoran nga leen ak ta xamné auto mom bu nawet dessé ñetti wër war nga ko wara yobbu garage li ci yaq nga défar ko waye bo melni auto yi mi nak do dem ci borom auto bi do la gis do ko gis ci téléphone bi rek ngeen di yobantenté té nangu wa joxé lu mat sa auto du mëna jak ya nga dégg kon auto dañ koy tolié liko peintre diko oussé wat waye lay nan bi do bi ci ginaawa daan ndox mi tour te fekk na dara auto bi suuf yépp bënn ndox mi bu xoussé ci ndox da fay jaar jall wax nga ko légui oseynu ngabar ngab yi ñoom itam état da rebetu len ci pax yi ak liñ gas ci tali bi yépp ci sénégal gep da rebetu len ci te xamna né na mom bu ci ndox ma duggé lo ma nakas bu ci ndox duggé la nga gasone rir lotu feñ kon ñoom itam dara betu len niñ wara wajale ñun ñi yara suñu defo bu ci auto yi transport yi ñoom it ne la état amé defo ci limu wara liggéey ci tali bi ndax dañ na la auto bi fay ben taxi ben impôt wërta laal tali bi ba paré ñi ngi bayyi auto yo xamni amuñ ben impôt ben droit bu ñuy fay tay jaar ci tali bi di def transport ni ngi koy def amuñ engrais ma amuñ licence amuñ permis transport en commun fek auto bu ko amulo droit nek ci tali bi di def transport kon ni ngeen ko waxe rek li moy deug du jakarta du kalando du wargaynde du benen li ñu wax na ay application lañu yoré ben walaabal ci bu raf transport te du massa walaabal ci réew mi kon ni nga waxe rek jërto campagne nit wo leen ne leen li bu leen mako defale ba liggey dana leen da ngeen liggey alaaji ay wax nako legi njang métier wala nga jang tubab am sa licence ak sa lepp ci nga mëna liggey ak jang métier waye tapale mom kenn mënu ko am di am métier té du ma sa am itam kon nañ yar xali té jangal leen ñu dem jang ñi wara jang respecté jang bi ñi wara jang métier jang ko waye jakarta mom du ma sa nek wala bal di transport mukk ci réew mi leneen lu yoré lu mel non du ma sa wala bal ci réew mi kon buñ naxate nañ waxante li nga xamne moy deug ñu jaar ci yar goné jangal leen auto bi nga yoro ko amo transport anko ma muy taxi woro ko dawal bu doon na daan yi comme niko aladi ay daan nañ top ñep kep ku tek ci télé bi defo li nga xamne moy sarté yi nga xamne mom lañ tek ci télé bi même ampoule bu lak bi nga yoré sax te di daw muy cabine muy taxi ak lu mëna doon nañ la tek daan daan yu tang yo xamne ba légué dang ko doto ñimé dawal ci télé bi te amo ampoule buy tak bo dawé ki ñu largué la bo beut set ñu fay lol ak conservation bu cher ba légué da nga défar sa lampe yi nga xamne mo lak ay lumière yu toj du daw nawet ndax mu ndox mi laalé day lak nañ def sen nañ changer verre pa verre yi nga xamne mo nek ci phare yi code phare yi yépp ak signal yi yépp fep ci lox laal day lak nga def ko niko aladi waxe légui stop bi dafa war di tak signal yi téré angle Russie lepp dafa am claro lepp nga war ko yoré té rek yakana légui ni ñi fagandiko yoni koy taxaw rek mëna wo mécanicien wala dara mu fekk la fa dafa amatu kon ay arta ba bari dañ la fekk arnaka la lonko sa auto yobugo fay la lo xamne yakana nga defaron lo xamne 5000 francs wala 3000 lokay defal mo gën ngay fay lo xamne ay 30000 ñu lonko la tan ta arnaka la tan ko defari kon wax deug yalla nañ samonté li nga wara samonté ala li jamour ji ala ji ayib jël na la yor sagam bi wala wali sam bi tek ko sa ko porte bagage bi da ko wara mbalé ba nga xamné dara ak ndox du ci dugg dara du ci dugg do yoyal dara bo agge nga jox borom ala lam ni moy walu transport waye dal def ko num la nexé dal lolou mom du walu transport te ala ji barki dem rek ci Touba ngi xalé bu ndaw ci porte bagage ba le recci Seigne Bassirou la tud ba ñak ci bakanam te lo ci am super bi dañ koy yobbu tak koy dan mu dem ci carte bi kon nak super ñi nga xamna ñoy conduire auto yi auto porte bagage olof Touba porte bagage la wax mais ñun boko tek ci olof moy lo acc ci kaw kon nak nit waru fa nek doni bagage bay daano ci kaw bay ñak ba ko yalla nako yalla xare aljana te yeex ñong koy jale ay mbokam Seigne Bassirou lañ ko tudde won wax deug yalla ñi ci gis fa yenen nga na ciep di daw di yegg ci buntu bi sat nga daanu auto bi jaar sa tank ben xale dama ko wax bamuy dem la nako yow sa Touba ji di rogi ko ba aksi sa omi li baxut mu dem tok ci ginaaw di nelaw ci ginaaw ba suba bi yegg ci dara de auto bu ci ginaam kalaksoné ko
3: bimu
2: ko kalaksoné bimu ko kalaksoné legi mu wacc di dem ci karam ci la daanu pene bi jaar ci tankam bamu jël ci lago ha
1: tal sabaram fofu bu ko defé rek di fatali auditeur ak auditrice bu ko taxol ak deglom ñu dem cabine technique té delu ci légui inshallah
4: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: barakallahu akay jere jeufati kon serigne aliou ndjay way jere jeuf ya oustaz mam cheikh kon mbokki auditeur auditrice xamna ne fatte wu len liñ waxtane sen émission bi ñu wax live test 3 mars 5 julli nañ ba nopi kon ñu wël waxtane wi ci kanam touti rek bu juroom ñetti waxtu joté man def na signe rek bu ne xeyal la da ngeen di mëna jaar ci 88 628 0618 moy numéro bi nga xamne ku fi jaar aksi moy mo feñ ni ci écran bi nga xamne bo xolé gis ko man fe jaaré indi li nga ñuy dolli ci waxtaanu ci dolante ak soññante gi ndax accident baxut lepp lo xamne dana ko tek doom adama war na ko moytu ki nga xamne day dugg ci auto bi sax jël ay koparam fay bu soñon day ne mu yégué ci bismillahir rahmanir rahim day wacc ci alhamdullilahi rabbil alamin kon yow mi nga xamne daf la fekk ci sa auto ne bismillah yeek ba tok jël ay koparam joxe loko defal lumay mu wacc ak jamm sant yalla sant la rek tas nga yaakaram waye itam sax sa yaakar day tas wal iyas billah yeenuñ ko kenn yeenuñ mu dal ben chauffeur koñ nak motax waj du meuna ñak ci lepp lu mu meuna doon reflex di baye xel ci li ngay def waye waj bala ngay def te moy tax ñoom tay du bari lolou du meuna ñak xamna njaay Touba fi nga yemon da ngay wiyel kaddu ba sumbu bobu jeex da doon go tuddu koku ñu tuddé Serigne Bassirou mu daana ci kaw auto bi ñam ci laaj bu mu doon laaj ndax daane won ci porte bagage bi auto bi di daw mu ne law daanu wala dafa nekkon ci kaw di défar chauffeur bi départ mu daanu wala su ko dé yoyu du ñak ñu def ci ay ñangat bu ko dé ñun ak yeen ñu bokku ci am bokku ko bayyi xel té moytu ko ndax bañ né porte bagage rek ci kaw warul def lu moy bagage kono bu ci apprenti bi nekké ci kaw bu dé loola la nga léral nuko loola warut sude day defarte parout sohor bi warta départ sude auto bi daw mu yek ci kaw teddi nelaw te amna ci ño xamna yam na ñi ñi andal ba nga xamne joxuñ len ben ciir leela nga gis auto rombu la nga seen apprenti bi teddi ci kaw mu rom balanam lolu jaarul bu de nona la deme ko de ñu xal la kaddu gi rek nga agali sumbu bobu njaay Touba
1: kon radio yi lolu ka bëgg ñu leral ko lu am solo la lu jaral leral ben dañ yek wacce bagage ba pare auto bi départ ci apparenti wacce ndax mom ñeneen ñi ñoy fëgg sofer bu sax man na bay xamni am na ko ne ci kaw da yaakar na wacce benen bi dañu tedd ci kaw di nelaw benen bi dañu dem du yegal seen bop te sofer bi du ko yeb ñeneen dañ koy ñu nekk ndax gënaaw auto bi doga départ sax da ngay gis ñu nekk ci gënaaw di yeb di fëggam kat lo mom bëpp sofer kon auto dañ ne da nga wara dugg ba ci biir comme niñ ko faral di waxe tej buntu yi waye kenn warul nekk ci kaw mali dañ ciy dugg gis nañ ñu ci automarche ñuy fëgg kenn talu leen ba yàlla jël seen bakkan mal pour def bagage la porte bagage pour def bagage la ginnaaw oto kenn waru ci am nekk ci biir la ñëpp war a nekk oto warta sig saar sab oto warta ndawta takkuñ bagage mbaali baram bagage yi ba dara lu ci tooy lépp dafa cordular andina ko mu dëppoog li nga xam ne moo war a am itam mais quant à nag yëpp faa yu yëpp li ci nekk ñu ko ciy bàyyi wax dëgg yàlla lu war ni ñu wax yow alaaj ay même yi nga xam ne amul porte bagage Touba Mbacke Gueye boo fa dee waxtu wi tembe li nekk ci kaw oto yi mu ëpp li ne ci biir oto yi naan ëpp yaa ñu ñu dem ci suñ dëkk mbokk yi pël yi ay bant lañ ci roob ci wet yi nit ñu yëg ci kaw ñu roob yu bant bant yi day génn dimanche yoo oto bi dama ko génnee mën naa lonk oto bu muy jowee leen ci ndax suñu tëli dafa xat suñu tëli defuñ ko deux fois aller retour def mir ci liggé bi kon donc bant sax dafa oto rafet ci oto li génn ca benn càmm ba lu danger la comme jam ak fu mu la laal rek pare nga si àdduna kon wax dëgg yàlla boo demoon tey jii Mbacke Touba ya lay lang ci porte bi ak liy yéeg ci kaw moo ëpp liy dugg ci biir mais pour lan sa suñ mbokki takk leen yaa ngi koy gis ñu leen di arrêté leen bàyyiwaat ñuy dem oto bi def na infraction sig saar def ko daan ñi nga xam ne moom la sig saar andi bu dee ne sufar bi dañ koy nelawal commission lépp ji ci daan mara war def dañ ko war a def ba nga xam ne képp dootu ko sañ a def da ngay faral di leral fi da am jallo ba mu monté pé ba mu duggé ci auto bi kenn ñu da ci sar la la tax ñet nit ba na doona réglé restaurant yi fi né kon buy sar restaurant yi té légui ñi ci 14 restaurant fo dem amna motard yo xamné auto yi bëss pul la ñor motard yi bëss pul té liggéey bi gëna soxé ba jëy ji gëna baam même jaay kër yi dañuy daanu ci bunti yi auto yi jaar seen kaw ñu tek ci voor ba diko tek daan yo jaay kër bi lang di dugg ci biir di jaay ambé la ban ndariñ la lamal ban saaf la amal ba lu ngey même bu duggé rek auto bi ci saaf na parce que nombre ngay bo waru dugg ci auto bi daw muy taxaw di jaay té lepp gis nañ ko ci kon ala jaay dal li nga andi tay ji amna solo ni gëna gor gor rek ta samonté code de la route ta respecté rek ta xalé li ñu leen di wax rek du question na dañ leena bañ wala nangam suñu doom ak suñu jar baatu suñu seet lañ té dañu bëgg ñu am avenir ëlëk nañ correct ci njang métier mi ñeenañi dañuy nekk ci auto yi parce que ci tak yu bari tam amna ño xamne dañuy bëru yépp ci kaw aladje yépp di tal luñu téré luñu téré muy tak auto yi tal ñu auto bi courant bé ki bi la pala tamé ko auto bi dara ci di tal dañu tal mu surux ci biir
2: mu surux ci bagage wa
1: bu také nak mëno ci dara
2: kën du ko fay
1: kon nak aladje yépp dal la lay délo kan
0: barakallahu kon dal mu la déggé mané ñi ñi andal tuddé leen ay apprenté ñoy tok ci kaw di tal bagage ci auto bi tak ñu na da masté masout gis nañ ay bakkan nak di ci wad ba tay côté nangal mo yoy gisoon nañ ko fu metti lol ak ay birab yu wuté gisoon nañ ko côté kebemer yagul dara auto yi lak to kon li nga wax mo koy def dañuy ne ci kaw di tukh bu ko dé bu jappé auto bi daw xam nga lolou mom yakarna ko boyalon fourné tek ko ci mboyé mi bo yéxé fourné ba day jeex lolou liko waral moy
2: nga lolou
0: lolou ñu don wax apprenté bu jëk walor bam amone da ko amatul waye chauffeur yi nga xane ñoo nango apprenté def lolou ci en ka wata yi da leena yili foot ndax ñun ñepp ci jaaré tuddu nga légui dialogue Mansour Diop boba réseau yi juroom ñaar dong la kon bo ci génné Cap Vert juroom ben réseau la won té boba trafic bi ci bir Dakar taxoton mu bari lol lol lol lol xan way li joge ci réseau yi difi duggu ci kon non bo xol juroom ben réseau la daan doon waye ñaari nit ñoko da contrôler daaw yor ay tani té boba dal machallah yu bare bare kenn ñimuko waye boba yar yi dafa amone solo té sehor mom yar ko dara jitu ci jël xaalisam sehor mom bo jëlé xaalisam rek duma nga ko waye bu féké nak ñi nga xamné ñom lañuy wax ay homme de tani tay ni ci all bi sohorita di len fa fek ñi ci bare bare fañi monté da fay mel la dalé Dakaro ba fofa all dalé fañ nek ba ca benen région bo xamné ñom contrôlé wuñ fofa digënté bi ñom ñoko mom ku len fi fek dal am noy defanté ak ñom monam dañu miné yoon yi dal lool la ko mëna wax ndax fi ba Touba fi ba Louga fi ba Mbour fi ba Kaolack fi ba Fouta digënté bu homme de tani di fa monté boko laajé lén ci apprenti ñu wax lako kon bu féké yaangi samonté diglé yi ba jup bi rebb bobu nga chauffeur bi téna bur ci sarto auto bi dé gañang choor yi dé na ñëpp tok nañ tok bañ rombu gañi lool nak mom bo doon client bo xamné dama dugg fay mom bobu né togal ma lay dédé togumoon ba jup ñi kay damay taxaw nu bokku japp même buñ mi verbalisé man mi client bi verbalisé yow mi chauffeur bi waye da koy ñu gëdd nañ tok ko dé apprenti forcé ni ñi nak tok leen bañ rombu gañi xam nga lool yabaté wi suuk lool nak fék mi nga am lool du safara wu yaakar na né kon señu aussi nu yaw dé nga loolu ana liggéey indi yow itam
2: waaw alaaji fofu danaka comme li ngeen ci wax rek liñ ci mëna doli moy
1: gaay def ci wax ko bu am solo muy walu
2: li taal auto yi ci côté bobu xam nga auto bo xamantene da ngay na tok lu mot 2 heures de temps di charger mbal mi diko tak bagage yi bari na bari ay bub su ken toge ci kaw surtout auto buy daw ngalaw li diko contre nga yor mego cigarette su la wode ne ci rux ci bir ngalaw li upp mego bay dakh boy gas ndax ngalaw li koy contre man gis na ci bis bob kérok ci péage bi muy lak ñukoy dindi li ñay wax motax sa ma bay ci sama xel ca kaw la tak tak ba commencé xam nga kon loola dub mas ca mbal ma ca kaw la bagage commencé ñuy wacc marchandise yi di sani sagi kon la ko taal borom da togon ca kaw di tukh mégo bi surux ci biir ngalaw li mu auto bi daw nonu day contrôler mégo bi cigarette day tax mu gëna gaaw ci ni muy boy lu mu japp day tak lolu wax deug fay la point la bo xamantene jaar nay dénoncer ba nga xamantene ni dinañ ko éviter ak di jël gis nga fi ñuy voyager jël ab gaz tek ci biir tal ataay ci biir kané ci wétu receveur bi ataay ci biir auto bis bu ñuy tal ataay ci biir mo xam gaz la mo xam ab fourné la insécurité dugna té des fois ñu duggal ci bitélub gaz diko yobale mu jëm yobante wala am kuko yor bitel bi ño xam dafa charger du doon bitel vite koku dara genu ko nek insécurité ndax bokon na ci accident bi amon ci yonu refan lo te bis bi tak gaz ya mo andi
0: yamo nak fi ñu wara yaatalé jotaay bi fofu nga tollu net kon mbokki auditeur auditrice rawatina groupe manuel bi yeen ñepp ñi bayyi xel to su detel dara tol bek liggey bi kon man ngeen ñoo dab ci 88 628 0618 dakaro ak liko wër touba ak liko wër way louga ak liko wër ba biti rew ak ñi nga xay da ñaan ak ñun ci youtube ak facebook bi fu waye man na nek rek yene gi janok ñun numéro baangi wu nonu figirina ngeen jaar ci 88 628 0618 daadi indi li ngeen ñuy dolli dafa melni sax amna ko def non de kon ñu dajje ak mom rek 88 628 0618 mbokk mi allo
3: abdoullah ndjay siare nara ndjay mom mo jara siare na
4: seigne abdoullah
3: wa seigne bobu nga dalale seigne bobu it siare na ko
4: wa seigne
2: wa ñong len siare
3: ba ko nu ti ko siare
4: wa ñong siare seigne abdoullah
3: wa dina solo
4: ngeere jox
3: man nak fimay addu moy unu fi yalla baye weru magal ko ba gunañ ci ben fanu tay la ben fanu tam xarit kon peeng dem fuk fan ya juroom ñett mom manki na ben fan kon ñu wax ci circuit to waji ñu wax ya talan mbedd yi genn bagage ci ko mbedd yi mooli kone yi xoj xojoy yoon yi nga xamante dañ leen wara fàq xamnaa goroom fa ñu fàq leen defar garab yi ci kaw tëli fàttaliko fàq daaru xofor mesare fàq ko fàq 30 yi ba mën a dëw yee temps pour màggal bi diggante hôpital Cheikhul Khadim bi ak Touba man naa defar ndax ay paxa fi ne ñaare ba ci dool yi diggante Mbacke Touba muy Mbacke Touba yi fan yee may demee Mbacke otoy Mbacke Touba ci digg këri bi doon nekk di rang di woote Mbacke te boo poste contrôle mi ngi ci tegg bi loolu moom war nañ cee wax moom sama turandoo alma Abdoulakhar Ndiaye moom am na lu mu defar
4: liggéey
3: de waxa transport transport mën naa defaraat ndax Mbacke Touba lu waaye wax ci transport daal nañ ko si dina ci Mbacke suñu bamb bi yàlla ci yàlla yu boobu jàmm ñu fekk rek jàmm ñu dem ci jàmm del siwaat ci jàmm ñu xool li jàlloon li ci ay rëq-rëq ñu moytu ko loolu daal moom xam naa ne moom laa doon àddu suñu Cheikh Mbacke Cheikh Aliou yàlla na fi yàgg dër ak Baye Balla Diome ak Baye Samba Niang
0: barakallahu mook wax na lu am njëriñ sëñ Abdoulaye Anne ma ngay àddoo fa lay ci soriwul Touba monsieur Mame Balla mu it bay boolewul dara ak daara ji kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm nu jëlaat kee topp ci ginnaawam 88 628 0618 allo
5: allo
0: bisimilah
5: allo waaw sëñ bi naa def
0: moo ngi sant yàlla sant la
5: waaw kër gi
0: ñu ngi leen di nuyu bu baax
5: naka njaboot gi
0: ñëpp a ngi sant
5: ah sang nga ñu fi
0: waaw
5: sëñ Cheikh
0: waaw
5: yéen ñu dëkk fii ci jàkkañ jàkkañ bi
0: ah yéen noo dëkk
5: am na fi bàkk de
0: ah waaw
5: dafay xaw gën ak moom
0: waaw yitti yee bari
5: fii ci Sam jàkkañ jàkkañ daal
0: waaw
5: moo nu may courant moo nu may ndoxal yëpp moo nu fi
0: waaw jikkoo ma de
5: ku baax la de wax di jàll
0: ñëpp a ko wax de
5: moom kay moom moo nu may courant moo nu may ndox
0: laay dëgg la
5: fii 2002 la fa kër ba dégg wallaay wallaay waaw
0: yow dëkk nga
5: man nag damay di waay maa ngi sama wote waa di ma di sama tadd
0: nga tuddu?
5: Ah. Moussa Bilma Kadde.
0: Wa mané nga tuddu?
5: Man Mor Diop.
0: Ah Mor Diop lo bokk
5: ma sam sa ma sam bour.
0: Ah
5: Mor Diop wa Mor Diop.
0: Wa nangou nako lo bokk ak Lay Diop sen.
5: Sa kon diena wa o. Ana wa kër gi.
0: Wa ñi ngi sant bu baax Diop.
5: Jili mom sa jili mom sama sama jelban la.
0: Hein?
5: Jilium.
0: Jilium.
5: Sama jelban la amoyor magam.
0: Ah sa jelban la.
1: Jili ño nek ma mom.
5: Jilium maar a o.
0: Ah yo mbokk nga.
1: Ño nek.
5: Ah mbokk la de a o ni ñu dox ci wara.
1: Sant nañ baax.
0: Sant yalla baax.
5: Waye do tuwa dem ci ta ko nit ñu de.
0: Ah.
5: Dimu gis na ay jigen man nga am ñi ci kaw fa do baral.
0: Ah wa.
5: Ay jigen wo neel.
0: Ah wa. Ay jigen.
5: Ah ci ñi ñu nek ni ci kaw fa do baral ñi ci fa ñi lang.
0: Ah wa. Nga lolu jaadut.
5: Ci ñu ko fenn ba.
0: Jaadut.
2: Mm op.
0: Wallahi deug la
1: la do wax legui
0: baye Mor Diop kaddu gi rek lañu xamé xamé nañ ko ñogi nuyu Lay Diop sen domam la ci Mbacké Touba yi momit ku bax la ñu ko na daru khudus waye gis nga ba 2002 defara waxon na lim bi legui bokku nañ Serigne Cheikh Mbacké Aliou yu jox ay kër ak courant ak lepp te kan mom la yu ci dara
1: waaw
0: mu sédé ko loolu bax la
2: waaw
0: yalla ko yalla fay ci barke serigne touba waaw li bay mor wax jaxalula
2: alaaji xam nga transportu Mbacké Touba deug deug fa yalla état bi warna joxat Ormo Touba joxat zone bobu Ormo bu tol ni meuna régler li nek fofu gis nga ab deuk duy mak luñu yaakar ci yu am fa ay nit joge fele difa def lo xamantene ngir sen intérêt bop diko yak
0: tegal sa baram 88-628-0618 Allo
6: Ah, salam alaikum
2: Walaikum salam
0: Walaikum salam
6: Ah, Serigne Diaye Maye
0: Serigne Diaye Allah, ma nga def
6: Ñu ngi ziar bu baax
0: Ñu lay delo ziar bu baax
6: Wa ñu ngi jox ci li nga baye xel ci
0: Xam nañ ci yitté liggéey bi la
6: Légui ak la ci yeb da
0: deug la
6: ñu ngi ziar bu baax dañ ko daan def rek dem ba bër ci dem
0: deug la
6: waaw mom xer bu upp motax danaka dañuy gattal de waaw mom sa bo gisé may woté ba dugat bëgg la wone ma ngi lay baye xel rek
0: yalla xam na ne xam na ko
6: waaw ñu bër ci dem rek romb nga ba fo xamné bu ma la doroto deglu bo fa yekte di nga wacc way la war na sax ma wacc sama xel da dem ci yow
0: ay way
6: rek ngay nga romb ko gisuma sax
0: setal lool rek
6: wa te di la deglu dog nga tax de wacc
0: alhamdulillah
6: dañ ma togn ba togn ñar bi mom ma lima jangé ci yow rek la jëfëndiko
0: way ndax yalla
6: waa papa ko jëfëndiko nga ma doom
0: deug la de non la de gis nga ko ni mami jariñ
6: ma ngi ni diko net li wañu ma dara
0: mi bok sax ci rek
6: waa li ngeen di wax itam di leen ko deugal rek bu ne li Serigne Diaye Touba wax ci auto yi tak bu ne ci auto yu mag yi yooyu moom ñun suñu ki màccu ca ndax liggéeyuñ ca waaye auto yu ndaw yi moom bépp bu ci tak foo ko fekkee ak foo ko fekkewut xamal ne suñu mbokkam ouvrier moo ko taal
0: muy jàngati moko la
6: lu dut modification yeek motal yi feeg bàyyiwuñ ko oto bu tak du fi jóg
0: dëgg la de
6: waa mbay nag ci sa wewu tak dëggit bu dalee ci sa kaw dangu ko oto bi bu paane benn pièce lu mu seer seer oto bi gën a seer pièce bi nekku lii la paan mu jëndi ko bu ko mënut gaare ko ba ba mu koy jëndi waaye lii la paan waaye boo ci defar nàngam fii mën na cee dem loolu xewe na loolu ca oto yi 2000 yi la woon
0: dëgg la de
6: waaye lu jóge 2000 ba 2010 jëm kaw oto boo ci modifié di jam la nako
0: seetal lii rek
6: ñu ngi tourner bu baax a baax a baax
0: li nga xamoon naa ñàkk a wax
6: réew mi dafa naqaree waxe
0: ah waaye li nga wax moom dëgg la
6: waaw ndax nii rek boo demoon Touba ma mën a jàngal li may wax ak may gëstu
0: ah waaye defut ni nga def
6: xam naa waaw
0: bu ko mané ba paré neex xib ak mom
6: wa té gaay am ci talib yi dem xaj bi ni dawal ci la bokk
0: deug la dé
6: wa auto lu ci ëpp auto bu daanu ngay gis wala bu mbëk dé
0: ka mo ci gëna bari dé
6: wa mo ci ëppati
0: hmm
6: wa ñu ngi tuub bu baax di ziar ñom señ soy ba ya nak señ bi ndar ak ñu may ziar ñepp daal baax ñepp wa
0: Ah ñu bay fal ngom yalla yalla fay ko jeure jeuf jongu koku moy signe Allah jongu yalla ko yalla fay ci acte bu am solo bobu mu def ndax fi ne dem bu doorante won nit waxante yene nit ba nay def koy riccu waye ni mu def doli nak sovel ci nu nak soñante yalla yalla fay la 88 628 06 18 il koku
2: allo assalam alaykum
0: Allo kon ñu baña jël crédit mu jémaat ñoddi bu deggul dik lu bax du yomb jëlé jox sëñu Alla Diongu way jëlé jë Baye Mor Diop kon 88 628 06 18 dex naané mbokk mu modil ci wala ku bokk mom xalaat rek mu dajé ak mom ba xam 88 628 06 18 Allo
7: assalamu alaykum
0: alaykum salam
7: ay bu njay alhaji jeng touba
0: ala aw alhaji jeng nga def
7: wa ngi ngi sante bu baax gar tarum
0: wa deug la kay wallahi deug la jeng
7: ngi lay sare di sare sa xarit ba mamu xet
0: hmm
7: mamu tambet
0: deug la
7: ah ñu ngi tuba ñu ngi teewlu bu baax de
0: ah alhamdullilah jeng
7: am nga fi na xarit bu ñuy wax
0: deug la
7: abdulla ngi lay deglu bu baax gar tarum abdulla
0: hmm
8: abdoussilla
7: amna ko ñu wax abdoussilla do dañu deglu bu baaxa baax
0: momit kuy deglu la abdoussilla
7: waaw ñu lay deglu bu baax
0: ci garage bi la nek
7: waaw garage daar mu waaw
0: ñu koy ñu bu baax ak mbolam ñu bokal garage bi
7: waaw lañu tuddé ngi lay nuyu
0: jëla jëw señ pap
7: mom lañu tuddé ngi lay
0: nuyu
8: ñu koy fay
7: alhamdoulillah
0: ñoo
7: ñu nuyu Alla Diongu mom professeur
0: wa professeur la de wax nga deug de
7: mamoun ñess
0: wax yalla xamne wax nga deug
8: mamoun ñess wa
7: ñom ñinga yaaw waaw ñi ñep wax
8: jere jeuf
0: deug
7: ah te fo yep war lañ lay deglu nak
0: ndax yalla ndax yalla
7: bo le deglu ak di dug
0: waaw
8: wallahi
7: di deglu ak di wote dal
8: akam solo
0: waaw deug la
7: war nañ yep
0: deug la de
7: ndox mi nak ni ngi ko waxe ci tuba mom ah ubé dina metti de
0: deug la
7: waaw ndax xamna dal budu woné tuba ci kanam dal mom
0: hmm
7: mom bari na point yo xani ci daw fuñ ci jaar rek ñom ñoo tax
8: ay jambar lañ de
7: muy tuba ci kanam
8: waaw
7: nak sa wëri war nañ ci jàngé
8: lay lay
0: deug la
7: ba carte yi ñi joxé mom sa wëri war koy dëkkante diko
8: dëkk lay deug la ok deug
0: deug la de
7: waaw ndax ñom de ñoo gëna farata wu droit de socialement yi ñi fay de ci
8: tuba hmm lay lay
7: waaw carte tuba ci kanam yi mo ko gën fuf fuf ndax ku fi am geej rek boy me ñet fan ñom buñ fa jaaré dañu défar fo xani tax nga mëna jaar ba jall
0: wallahi wax nga dëgg
7: waaw
0: pap jega
7: waaw
0: wax nga lu baax wax nga lu mata roy
7: ñom ñi Alla Dieng
0: waaw Alla Dieng waaw
7: wa ñong koy nuyu sama way la
0: Alla ñun ñi sa koy sa way sun way la
7: ah dañ na ko gis nak ñong mu sa ñong gi gëjël gisé kaw la
0: sétal
7: tamba mu joggi seen do
0: jëwul mi ngi lay dégg ni
7: aw ñong koy nuyu bu baax nak Alla Dieng
0: ak Pap Dieng señ Alla Dieng señ Pap Dieng mi ngi lay nuyu
7: ak Pap Dieng mi nekk Touba gogu
0: di nekk Touba gara su daru
7: aw mo nekk
0: ko lay deglu ci émission la vitesse 3 mort sur 5
7: ñong ci yar bu baax
0: waaw da la do la ci yar bu baax
7: waaw ci señ Touba ci Colobane
8: waaw
7: ak wa Massa Dikul Jinan
8: ñong lay fay
7: ak wa Loli ak wa Atelem
8: ñom min nga Dakar de
7: wa Atelem ak wa Loli ñom leen di nuyu bu baax
8: rompay Loli wa
7: ak wa Hotel Tranga
8: yow wër nga mbeddi taxi nga mut sok
7: mut sok ngay Touba
0: wax nga deug de mut sok wax nga deug de
7: ñong ni wa ke señ Touba gep rek
8: ak sa jëm la ci nga ci ar baax jëng
7: ak mbay ak man ngay pir ak
0: yow dal tuar kala
8: yow xam nga gaay de
7: ak jiri ci wu nak isaaka ñep ñong leen
8: jibi ciuna nga fa fala ko bayyi ni jibi ciun jibi ciun la fala ko bayyi ni
2: jibi waaw
8: ya bok
0: pap jeng yalla ko yalla fay
9: setet ki xamna ga yi
0: kon waxna lo am jariñ matna top ci li mu def ndax waxna waxu ju am solo di deglu baxna ma sha Allah waye li mu def lo am jariñ la di wote di doli doli nañu doli bolem ñi deglu lolu itam lu bax la te nit di fu dopp solo li nak kon def len ni mom rek seigne pap yalla yalla fay la mom nuyu wa garasu daru bi yep rek kon man gene def 88 628 0618 di ñaanal bu bax wa Touba ci kanam
9: lay
0: seigne publicity mi ngi dox ci radio bi jamono ju nek
9: lay
0: wax deug yalla moy bu ñepp melone ni ñom ah ñi ngi dundal yoon wi de
9: waaw
0: dundé wuñ ko de
9: dedet
0: ñu ngi koy dundal
9: layu lay
0: liñ ci mebet yalla yalla defal len
9: cheikhul
0: khadim
9: amin
0: 88 628 0618
9: assalamu alaykum
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
9: wa alaykum salam wa rahmatullah
10: yaana baye
0: mbake bari
10: jay way
0: ku bax koku
10: babakar sar la
9: ah bëgg ciéré
0: da nga xawa gëjë ci
10: lool yaana leen
9: bëgg laax
0: delon la ciar bismillah
10: yeen am jam bu baax
0: nako ñaanal bu baaxa baax xana dal gëru la jëg lool
10: da am lo xamantene bi manam buñ la fa dé sentu bu yaaku keneen lay doon way wërta doon yaw
0: ak sa
10: da di dañuy tollu moment bo xamné da naka fimu né ay après julé yi ni sefoor da du yomb
0: deug la
10: man say mo wacce émission bi duma raw
0: deug la
10: buma amé jotit duma raw dina woté dina déglu mais bu féké tollu na fék na ma fén fi mom déglu rek lay man way duma mëna woté
0: deug la
10: ndax olof néna kuy diglé ci nga da nga wara sa man bu ma lay ndé dab ngeen may doli may am lu may jangate ci yeen suma munta teggu ci yoon lepp bu sama lepp munta teggu ci yoon it war na ma gor gor lu ba sama am lo xamantene bi kuma ci bett sax dina xawa rafet ndax man mom xamna mom dama xawa sayire waye nak jëm ma ngi di deglu rek war na am lo xamantene bi di ngeen ko def ci man
0: alhamdullilah
10: ndax mak bu fekke da yeru nek ci am micro di wax te du ci lepp la du ci fay
0: bravo
10: soko de deglu ay at wala ay at wala ay wer dong wala semaine dong ah yaakarna bo defaruton sax war nga am ak defaru benena la bamay lang lay commencer di la deglu parce que cheikhul khadim
0: way sar rawal way
10: billahi wallahi la la wax dem la ci bamay lang lay commencer di la deglu barke serigne touba
0: rawal rawal
10: te wax yombut ndax man nga lepp le man nga fay bor
0: deug la de
10: te bañ la dalé di top batay gisunu ci lol len

0: la def ci
1: deug la
0: mais barina ci do daan yo xamantene bi dal mom da naka non lañ ko defal rek numéro télé bi mais amu dara lu lay wone fi do daan la lolu tamit wax deug yalla waru
2: day jour accident
0: ci dess tam moy autoroute ila touba bi bëkk dembu amna loi dama tudd bu guddi ñu yema sama neek man lan la mëna ma loi seet mané ko ah diiw mëna ko man de wax deug yalla yalla bool na ma ak yow mëna ko mais tam woon te di jox mëna ma jaxlé tax ma ñew mané ko graw nit ku ne mbokam la am waye li de mëna ko daaw mako nung bama ko yobbo manam autoroute bi tabla télé bi séparé ñaari télé gatt na torop
1: dafa gatt
0: dafa gatt ak ci lima setlu bok
1: man dafa gatt lol kay ñepp
0: bi ci dess tam moy lumière blanc man dama man def sama xam xam da soori wa damay laaj ndax dañ ko daan ay wala ayetuñ ko
2: ayetuñ ko
1: dañ ko daan ayé de
0: ah doy na wa di wax deug ya ndax leg leg nit ki dal mom jël façon far yo xamantene bi mom bu ko talé mom do ngay gis
1: lolu baxul
0: te ñun liñu baxo manam chauffeur sa yo jakarlo ak mom mu won ko nga xamne mi ngi lay indil jafé jafé da koy appel
1: deug la
0: su la tonto nga xamne ki ya xaw xamna ne yaangi wax ak mom
1: deug la
0: waye da ngay appel la dal waye mom dal
1: day teen rek
0: day melni dal mom waaw jakarlo ñoo kenn ñom dul la sax li jënd
1: lolu baxut
0: xamna dal ni ëpp ñoo ci appel ñi di la tontu mom li ci ëpp xamna chauffeur camion la
1: sétal li rek
0: waaw té nak nit manam lolu da daan dalal am day dalal xelam chauffeur nga daw ci digëp all wala nga daw nekk ci digëp all wala nga daw lu bëri wala nga nekk fo xamantene bi gisoo dara nga yékk saay gis auto comme yow nga appel ko mu tontu la wax deug yalla daana dalal xelam chauffeur de
1: ngeen di waxtaan ba ba ngeen di dajé
0: waaw té ki tok sax du xamne yeen nga wax
1: wallahi té yaangi wax ak mom
0: waaw bi ci dëgg tam ma di la ko waxaat moy point yi are yi ci suufu point nan ñu ci dimbali ngir yalla nek na torop
2: garul
1: seuk
0: man kéro bima démé jam ñaaju ma ngi ñaan bëpp sebor bu ci yëgeeti point di wacc jëlal goos loolu mom ma ngi koy konni diko ñaanal sama mbokk sebor jëlal taful goos rek
1: waaw mo gën
0: ak point bo man ti wacc taful goos rek
3: bi dañ fay taxaw
1: deug la
0: waaw ndax are bi manam deux voix yi wacc ci point bi manam kèn waru fi def are mais dañ fi def are ba benen voix bi wacc ci point bi are bi da koy nungu
1: comme sour bi wa taxaw
0: sax leen nga gis ki jaar ci suuf bu dawe ba exi ci fim wara jaar pour dem day auto day taxaw ci kanam day couper ki wacc ci pont bi te du xori ci chauffeur
1: deug la
0: te auto amna heure bu muy wacce descente fenen munu ci dara
1: deug la de
0: waaw kon are yi ci suuf boy nan ni ci dimbali ngir yalla
1: dindi ko
0: du lo xamanteni bi gëna xam kenn la mais man de fuma aw bay ay fuma gis jafé jafé dina ko
1: wax
0: waaw man de fuma aw fuma gis lu bax dina ko wax fuma gis jafé jafé dina ko wax
1: muy deug
0: ñoo ngi leen di ñaanal yeen ñepp gëjë duggu gi nak fi may tollu dong la way amul émission bu may
1: barakallah
3: inshallah
1: ak wax lu am jariñ ci señ babakar sar la
3: masha allah
1: safari carapit la waye lolu anglais na driver vrai driver ki vrai driver la car bo conducteur la yalla ko yalla fay te lim wax dañ ci def njangat ñu jël ci rek yere jëf
3: assalamualaikum waalaikum salam
4: wa
3: señu sam waw koku
4: siambo touba
3: siambo ñu lay ziaré trop bu gëp ci
4: ah bayim jay
1: señ cheikh
4: señ jay touba
2: señ siambo
4: jere gën jëf way
2: ana wa touba
4: waxtaan wi neex na lool ñepp ngi fi
2: jere jëf mboj
4: ñepp ngi fi señu seyn wax deug yalla sa kaddu yi rafet na lool amna yaram na tekkil
2: alhamdullah
1: ak sa
4: and sa wax sopé nga wax deug yalla
2: lool amna solo ma sha Allah
4: yak señ yalla jong momu gën waaw nañ wajalaat newet bi rek defar auto yi rek waaw waay loolu ñun chauffeur suñ ko defee ba pare état bi tamit na defar yoon yi
1: mooy dëgg de
4: redaat tablo yi
1: dëgg la
4: waaw waaw
1: wax dëgg
4: yàlla
1: wax nga dëgg de mooy
4: tout APS bi tubaab yi ñi ngi ñëw di liggéey di jël sunu xaalis lu ci waaye def ñi ngi jàkkaarloo yow ñi dagg giri yi ba accida yi di ci am nañ ko bàyyi
1: dëgg la
4: waaw ñi dagg giri ba accida yi di ci am nañ ko bàyyi
1: ko bàyyi waaw
4: ndax mbëkk dégg naa camion fil ne caw fas baab oto bu ndaw dal ci
3: xoolal loolu
4: loolu lépp nag sàggante la
3: ah loolu doy na wax
4: ñi ngi jël sunu xaalis ba pare di ñu sacrifier loolu munta ñaa loolu mën naa ñàkk
1: dëgg
4: maa ngi siyaare
1: ñëpp
3: ngi tuub nag ñu ngi lay ziar baax
4: dëgg yàlla di tuub nag maa ngi siyaare suñu Ibrahima Dieng ñoom suñu Mari Samba ñoom
1: waaw
4: mbooleem waa garage Madiane waa garage Ndigal ñëpp maa ngi leen di siyaare
1: ñëpp
4: mbooleem taxi maa ngi Serigne Touba yi ci Touba yëpp ak yi ci Ndakaaru
1: ak sa
2: ñoom siyaaka bu

kon me tafa be ni tawa litax mu sagna ca abina to jur mu sawa abit lo jur ni tafa kon me tafa be ni tafa litax mu sagna ca badina ge toyif kine touba dile taif kine me pari ñoko tolale ko neex nga dem na ci baxam tarba na tabu sama ba mekk ci bi tafa wirkene.

ni ma la wax la defé nit la digël doon lay defé xaaral mané talil la fi bam nim defa bi saw juwab da fa duwa mo war juwab ba ñepp ñepp fo ne ma day day di ji mu fa juwab jox leen bu def abdullah dene ko khalis na ko fi gerta bi am tam nga fe demal ci de ci kay ba fe jël ci te jaay ci no ci yam ñu ne ko yi aw ci ñu bi geed taw te den jula dara te fagu warna la ñi la te no bari tam ak ñe tono ni seenu rar ki nek ben war bo wutul itam rar lu mag na jël yobbu kërëm ak ñe tono ni seenu rar nakal mel ko war bo watul itam rar lu mag na jël yobbu kërëm